valungu va le singa kotekisa ku yini kumbe swa koteka loko swi koteka mayencile manene mangava maliwani loko nuna na sati va hambanile na kuni n'wana la makazi kwavu mayencile manene ya kuva lweyi wa tatana aya kaya ka lweyi wa mamana kuva aya pfuxela n'wana swa koteka kuva swi yenceka swoleswo loko swi koteka mayencile manene hi wani lweyi wa tatana a hambanile ni lweyi wa mamana kuni n'wana la makazi kutani byin'wana bya masiku lweyi wa mamana kutani a zandzanile ni wun'wana wa tatana kutani swa koteka ku va swidumu leswi a nga yene a tikitasi a suka a tlhava liyendzo a ya ka lweyi wa mamana ku va a ya vona n'wana mayencele manene a nga va a liwani ka swone swoleswo 82 34 80 kumbe 84 34 80 82 34 80 kumbe 84 34 80 na vekule hisa 82 31 05 75 1 84 32 12 287 mabulu lawa i mabulu lawa ma sunguliweke na hitaka famba na wone hi mpfhuka wa wora ntsena tinqunga ti pfuliwile 82 31 05 75 1 kumbe 84 32 12 287 u hi pfulela xifuva xa ku siya mavonelo yakho henhleni ka mabulu lawa hi ma kombisaka halenu swa koteka hi mahincele muni ku va loko nuna na nsati va yavanile na ku ni n'wana kutani lweyi wa tatana navela ku va ya pfuxela n'wana a kaya ka mamana lweyi swa koteka loko swi koteka hi mahincela wana hi pfune muzendzo muyiseti.

Oyoyo oyo minxeto koranzeka kanongoloko nwana nqambya vik la vikiri nwana rinwana lo fika nkaro kufana ndo ilavetla ka nkwati ndleta kuva hekutisela mchaye wa lomutikweni vana vatiku lava vatiiteke kusukela ka masika tola kuva va hibela munanga lebye bye tsakiseke bya tsakisaka ni namuntla le leswi xileso namuntla kuambana kukona yenzele xifundza nkulu gaza lexi mbutsu antumbulukweni wakwe Anian Tamel. Lua avelikuwa ka siku ra 6 kanzati anga setembro 1966. La ivuleka kona leswaku avelikuwa xifundzeni xa ximbutsu xifundza nkulu Gaza. Inwana Eusebio John Tamel kumbe Zeburani. Na kuceteliweke kuva nghena ka ndzima vuchayi ikolaka ku landzela amaendlela papayi wakwe. Ivule Eusebio John Tamel leswo lembe ra 1966. Kasi lembe ra 1978, Anian Tamel a sungule kuva a ya khandlisa vunanga nga ku ra vhara ni papayi wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefania lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiyana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu.

Wachi Dricomba kutane kuva hina 3 horas na 23 minutos já ti kwene kwa Mozambique. Técnico Diamantino Xivoleka. Pfumela soso kuva hi tlhela hi kamba va yingise ti kumbe kutani va pfukile va hitlelile ku xiyenge xa ku sungula xa ku va hi bulani va yingise ti kutani a hi va kambe kumbe kutani va pfukile 82 34 80 na 84 34 80 82 34 80 na 84 34 80 kumbe 82 31 05 75 1 nambe ku tirhisa 84 32 12 287 lano u ta kota ku va u hlengela ka mintirho ya Xitsonga leyi mi katsaka switichi swizazu swa le nyingeti mukatiko hi kanela ya Maputo, Gaza na Inyembani. Hi pfule tincunga mizondzo ya muyingiseti ni nghena u ta tihlawulela vunanga hina hi juletelali inu swi nga yenca hi byi kuma swi nga yenca hi juletela hi nga byi kumi kambe hi kuma byin'wana vunanga lebyi hi nga ni ku dumba ka leswaku u nga tshuka u nyoxa ha byone kutani hi chaya hi le ka xikodla ino xitokamus tincunga tintshunxekile kusukela ka sosi 82 34 80 na 84 34 80 hi swintshwa ku va muyingiseti a ningena a tihlawulela vunanga ha byakwe kambe hi nge yimi ntsena hi fanela ku va hi yima kambe na hi le ka swi yintshanchula fona

0: ayilenzava Rafael Sithoya ngo hunu hete nkama ni tshemba munhu a kona un'wana muyingiseti Mfukeni hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini allo
1: u nga zami mhlanga ka mavoko
0: he Davuka
1: ina papai
0: minjhani
1: kona tin'wini
0: hi tlule munhu kambe hinkwavo va hi tlulaka vunanga lebyi n'wi julaka byona ku yimba mani
1: ni kombela nsimu la Mr. Bau na ximanganini
0: Mr. Bau na ximanganini u ni mhaka ya xisuti
1: swona
0: byi kongomisaku mani lebyi vunanga
1: a nsimu leyi ni kongomisaka hinkwavo va yingiseti lava ni twaka nkarhi wa sweswi tlhela ni ri kongomisaka wun'wana wa mina manjakazi kagazi
0: ya iswona swi tshamisekile lahe iza ta khomanyana minete nje ku vona muyingiseti leswaku u kona Mfukeni kambe hi khomelenyana minete hikuva xinsimbana xi ta ba kutani xi fanela ku va xi ba hi ta kota ku va hi tivisa kumbexana hi swona
2: Rádio Moçambique, Maputo.
0: City Letiquenina, 4 horas. Oi, oi, bom dia.
3: Oh, Lizelo, então.
0: Hey, bula na mano, que se quer lá com ele.
3: Mas como eu sabia, eu se bulele, lá na manhã.
0: Amanhã. Kusuke lá com manhã, no monangalo, zumo na vela, kakuwa, ngu ingela, zone, zitava, zimba, mano.
3: Ndava xandrilanga ngu ta mpuma ni stivi. Kwa ko zimuti wa pepuka. Tero teze.
0: Loko mpazamu inga kumile tue ta kuma jungwana jali xandrilanga chinane.
3: Loko inga kumile lo. Kodi mpuma tinito. Madlisana.
0: Inaka. Loko... hi nga kumi wena a hi nyimela ka lexandrilanga laha hikwao ku nga boka loko hi nga kumi lebyi wena u hlayeki byone hi vito cina a lexandrilanga hikuva hi navela ku va wu cina
3: loko u nga kumilelo
0: hi swona swi tshamisekile hi mi kumile smith wa kona lweyi wa ku hlayiwa byi khongoma kumali lebyi pronto, sala colada. Pai, tanganyana no vai juleta lá e Smith lui wa kuva hlayiwa hi vito lui. Kuno ngwana muyingiseti hoyo hoyo bon dia.
4: Bon dia.
0: I mani loyi wa ku va a tiva xiputukezi xa bondiya
4: i masaka ni masaka
0: minjhani
4: kona papa
0: hi tlele munhu kambe a ku na ahita hi swona vunanga lebyi n'wi byi julaka ku yimba mani
4: a ni titanga mavo a ni kumbiwe xirongwana
0: inaka leswi u nga pfuka wena a wu navela ku va u yingela vunanga bya ma
4: a ni navela ku twa misabawo
0: hi swona loko hi mphazamu hi byi kuma byo lebyo vunanga hi ta chaya loko hi kuma byin'wana bya Mr. Bau mi nga kwata swo
4: na timanjani velaveleni
0: inaka ha swi twa kumbe podle hi mphazamu hi nga kumi leto
4: swa mahek
0: pronto
4: khomba ni kulu swa fanana
0: yo lendzaka Sala kolana
4: mina.
0: Phela la amhaka yi fanela ku va yi basa. A ku navela hi swona swa twala swa yamukeleka futhi swoleswo. Hoyo hoyo. Hi bula na mani.
5: I baba xiri yi nyambani ka hume ni munhu sitisi loko dadi ya ka mbekwa.
0: Minjhani?
5: hina ipukile khale
0: imagali zima leyo
5: ikhali maduwa dora hela kungena hita ita khabela sokare ewe afuli baba yo mayi kutimele njo
0: he hi shoku vala ni tekini ku wanga leso ah kasi jake va yingise ti vo etlela vuzongo bya vuzongo he he
5: a ti to khati va lisa tela ni pone singa tsuma ni biwa na ti ninga mukuma FDD kana mina na ku khetela
0: ya le dzivunanga loko hi languta la hi dzivuni
5: a dzikone
0: a dzikone ya loko mo hlawula dzinwana hi ngo thuka hi juletela
5: ina kapa ina na vuya ko fela kambe nyembana a jale na hina liko a jale hina la fela vange i buvanyana kuwana loko ile na lona wendla bola mtikini
0: mbuvanyana
5: kuwana loko ile na yona loko tikoni wendla hlaleti nge he baba kumbukani kuma la sisi
0: hi ta kuma dzinwana bya mbuvanyana hi kombela ku va micina dzona
5: Yebo. Dawo papa ndatwa ina nguvanyana yo le iluku tiki mu kumile ntakile jala ina la
0: kumile yebo
5: ani mambu baba
0: wachi dili na 4 na 5 minutos ati kwerengwa drums mbeke 82 34 80 84 30 kono mwingise tale hoyo hoyo bondia
6: shau
0: he bula na mane kusukela kwini
6: Kupula na madrafi mwone sitoye, ka Jonas baru la kushonga na kupuma la mati.
0: Shikwembo?
6: Shikwembo jewe na kolano.
0: Nangale zungu zijula haka kusikela halano kungani danza kuimba mani?
6: Epa kuimba mfana le refera boya.
0: Son. Loko itsuka emu kuma itangana na yunga chavi china.
6: Andwe loko kumela ngomukumeli apa karuwe
0: Isone mshanjo bingise tsala kola nazo
6: Nenge sele njomu purina la urungula mafana wa mina
0: La biti va zwazwa kuva hlengolisa nkama hi kuva lomu hi aka kone kutani hi kuvona hi matlia nyama
6: Aya wa kusungule mapumo hetu wa mbilo wa mina kuva mutine ka mina ni tlhela ni mfaki mukhavela swihlovela ta rungula va swihlove hinkwavo Deva ingise te inkwavu na wena kulana ndi wena sala kulana
0: bye hi ku phela ka ti maka a lavanga hi bavangona va ingise te kombe hina hina problem loko mu ingise te a hlawula ho juletela utani loko hi dzukuma hi cha hoyo hoyo
7: basini bas dum
0: hi bula na mana
7: kuna arinda betla jubala
0: mikone
7: kona hosi
0: i makali simale yo vuna nga ngwedzi jula ka kuimba man
7: ah madwa zoro ikanganya film dala mukhetana ndini ngwe ah ndiyamwe ndo deketa ku titi ngopeta matini matifone yako
0: ya sopo di jandlela yakuva hi tlhela hi bula ni tekniko a hlala zwa ku kasintswini zwo hojekeke kambe ah tikazata na yena
7: hi ligarile
0: sho hi ve hi miyimela swinene
7: hi ligarile ukanga ngene so ku titi
0: Ya.
7: Ena ka ngani ka muzika wei zaki matosu la kuchibembero ka.
0: Pronto. Ha? He he.
7: Kanu mamu.
0: Sala golana.
7: Chao.
0: Ida teka wawu gamu ya mwingiseti. Wawu gamu lwe. Shwoleka. Wawu gamu lwe mwingiseti. Akuwa hita kwa taku bavu na anga. Nako nelumu hiyo kakone kutana hakuvona ya matria nyama. Hita kwa taku vahe. He salisa. Hoyo hoyo.
8: Aushenu.
0: Eh. Mimane.
8: Madala Jacob Joseph ngogara mahubu.
0: He madala Jacob minjani ngwene?
8: Ah hi kahle hine hlesekile ku ba ikona.
0: Na hina hi tlule munhu ka mva hi nkwava va hi tlulaka.
8: Alisima ya u baka loko a ku ni chemulile.
0: Leswi u tikitasi?
8: Hi
0: yona mhaka.
8: get a young and Andres and the Mercury Maraquin and a digit na mama mommy in a Carolina. Lang and a TVT, I was like, wow, no, that's in Coco. Mom.
0: Pronto, Salacola. I'm
8: on the goal there, Boatley. Ciao.
0: Bye bye. Hi sone fanela ku va hi bavunanga hi bavunanga swi hi fanela hikuva byi hlawuliwe hi vayingiseti

0: Lishile ikulosela kavusha ni mashele yesiko jona muntla 4 na 58 minutos itava inkaru wa 5 horas nga tava na ikuma mahungu ya misho 5 horas na 10 minutos ni tzungula lavanga 5 na 50 inkare wa switiviso swo hambana hambana ni swa makombo hisa zora jinkaru wa nsonto inene 7 horas matimu ya siku 7 horas na 10 minutos tavu yimbelele 8 horas e ambanisa lavunanga e kongomaka simbe ya 9 horas karo mahungu e xifundzankulu Maputo 9 horas na 5 minutos ivankare wa switiviso swo hambana hambana e da 9 na 10 minutos inongonoko a hi dyondzeni e 10 horas ti hlawulele lisimu 11 horas tihlo ra vona 11 horas na 30 minutos vunanga bya Mozambique hi 12 horas Ia ia kuma amahungu ya dina. 12 na 15 minutos. I palusha letiti ya lana kane vushavisi kamintiru ya radio Mozambique. 12 na 30 minutos. Ivankarua Jurnal da Tarde. Interisano na antena nacional. 13 horas Ivankare wanagonoka ya hanyi. 13 na 30 minutos. Ivunanga zwa Mozambique. 14 horas mahungu. 14 na 10. Ivunanga zwa hambana hambana. Hi 14 na 30 minutos ta majambu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri inga disporto regional. 18 horas iva nkarhi wa nhlawutelo wa mahungu 18 na 20 minutos vunanga byo hambanahambana 19 horas i nkarhi wa matimu ya siku inga data na historia 19 na 5 minutos switiviso swo hambanahambana hi 19 na 30 va jornal da noite. Hi nkarhi wa 20 horas. Hi kuma a xiyenge xa vuntlhanu xi sungulaka hi radio drama Sekeleke. 20 horas na 30 minutos i va nkarhi wa minya xitoria xi hitana xanga. 21 horas i va nkarhi wa mahungu ya vusiku. Ti hlawulele lisimu hi nkarhi wa 21 na 10. 23 horas hi ya kuma a mahungu ya vusiku hi meia-noite va nkarhi wa Cadeia Nacional. Tikweni hi le ka 5 horas lexile.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Inkaru wa mahungu ya misho a Rádio Moçambique, enhlane ka swona hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene lexile.

Madjungle Mishuhi, emissor provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilancolux, arcebispo Anampula, Dom Inácio Saúl, Michele Chaco, bispo wa Clemânia, administrador apostólico wa arquidiocese wa Beira, Adjauki Mgabela Kalutiki, Avemprista wa Creste, Dom Inácio Saúl, e Afa Vula Vula Mgabela Lu, a Sé Catedral, Kufamenika Chukongo, Chakulela Dom Osório Sitole Afonso, a Sé Catedral Eja Nampula, a Engetele Guxaile Chaco Bishopo, Ave Mungwe Cavalanzalele Vacreste, Kufamenika Mintiso Yakwe. Na kwenjeka leswa xifundza nkulu ni yasa kulandziwa mintirho ya ku yaka muti ukulungopi swinene kumbe parki industrial bya kwamba kulandzeni eka makungu mahlayiwaka zona especial processamento agroindustrial ku fambeni eka ndzelekano wa Pemba Lixinga ku jungula ku va ku tatirhisiwa ntsengo wa mali lobyi nga na ka 48 milioni ya madolari marika makungu lawa ma kumaka nseketelo wa Banco African Desenvolvimento kun'we ni mfumo wa Mosambiki swa nga ndlela ku tlakuxiwa bindzu ku tlakuxeni ka vukosi tikweni byerhu. Holobye ta vukosi Basilio Moata hlaya leswaku ku tumbuluxiwa ka mbangu luwa byi ta hlengela ku tlakuxeni ka mabindzu kun'we ni ku vumbiwa ka tin'wana tikomponi ta ka landzelaka mintirho ya agroprocessamento kun'we ni ku tlakuxiwa ka muganga luwa. Leni yasa mbangu wa lisima ukhumba swifundza swa Marupa, Kwamba, Lago, Mwembe, Mekula na Mekanyelas, kutani le swifundza nkulu Zambezia, swifundza swa Guru, Milange, Alto Mulokwe na Murumbala. Kutlula 2000 wa mindangu ya nyaka matshamela ya kupfumala mikhumbu iki tindambe na nwaka miyamukela nseketelo swa kuda swihumaka ka ubyana ya ku kala nga lumbi mfumo nga vision mundiali ku swifundza swa Gijana mabalani ya xifundzankulu Gaza. Mindangu leyi vunyingi bya yone mi vumbiwaka hi swidiwati vanhu va ku lemala vatsongwana na vamana va makhuzi va yamukelaka swakudya ku swone ku hlengelaka mpunga tifejao mafusha ni munyu. A xifundzheni xa Gijana hi ntsengo byi nga na ka 1300 wa mindangu mi yamukelaka seketelo ku vone 280 va yamukeleki nseketelo nhlikano ntlhanu wa khalutiki. Ku tlula 300 wa mindangu a xifundzheni xa Xibabava Lesofala vhiki lebyi va yamukeli timbewu njheni ka makunga ku seketela vadyimi lava luzeki mibyalo ya vone hikwala ka timpfula ni tindhambi. Xipfuno ku swone ku hlengelaka swinoniso timbewu tifijao ni swa matravu swi humaka muvokweni ya vaseketeli ni mfumo wa tiko. Igameta kumkomisa majungula kumkomisa tamashela, tintivu tamatshamela inkama divisa leswaku, namuhla doroba bya Tete byi ta yisa ku tlula nkwa tiko hi mpimo wa 31 graus. Man'wana madoroba ma ta va ka xiyimo lexi, Beira 29, Inyambani, Nampula, Pemba na Vilankulu 28 graus. Maputo na Kilimani 27, Jainchai 25, Ivogamo Shimoyu na Lixinga ha 24 graus centígrados. Munisito Janjeka, o ingele matjungula Mishuhi, emissor provincial de Maputo, mangwana kuminkam nanjelaka, ali Mishu.

0: Basingita mpela loko swi famba hi ndlela leyo kambe tikweni hi le ka Sazoresh impela.
1: Radio Msimbika Maputo.
0: Aka hana kunwana ka kunyima kona, aka hana ka kufamba hi kona loko anga ri kuva hi sungula akuva hi tiva leti ti helanaka ni mhaka ya nsonto inene. Hi wo nkarhi wa ku venene mpela hi ya tiva leswaku ah, kasi nsonto inene u yi xuvela mani, u ta va u endla yini ka nsonto ya namuntlha, na u famba hi kwini, na u famba na mani. Sweswo swi endleka hikuva na hina hi ti pfumelela akuva hi longoloka na wena muyingiseri wo rhandzeka. Hi berile nqunga haleni, longoloka na hina tipatse na hina akuva u hi nyika a lexi xihundla ka siku ra namuntlha. Inaka a nomboro leyi yi pfumelaka hi ku na byala ku va u hi kuma. Hi tshemba leswaku hi leya 082-300-57-51. Kasi leya 84-32-12-287 a hi mativi khwatsikhwatsi matshamele ya yona. Kambe hambileswo hoyo hoyo. Halo.
2: Halo. Hawu xile.
0: Kari mambu byi xile.
2: U na Lorenzo Hlabathi Sithoya Barubunyisa swo swi vona.
0: A munghana wa mina li yexe mphela.
2: U nga byeli vanhu munghana wa mina. Hi wena na malembe a ni muhara dani ni kuma tolweni ma.
0: Kwe radio li kona mphela.
2: Ey, li kona ma. A ha tolovele maondamende leswaku ku na FM a hi nga swi.
0: Karimamba mungarima vina.
2: Niko na nhlayisekile.
0: Karimamba hi tlangele hosi hikola ka swona na mina nhlayisekile hi ndlela yo leyo hlayiseke ka yona.
2: Mabonga na khefa na khefa kati ya usha ni vona hombe sonto inene. Sini sukile ni ngene mi hi xo ntirhweni ka xikola sekundari da Mashava.
0: Hi swona.
2: Eh.
0: Karimamba ntirho wa hombe sonto inene ka wena ni njangu wa swona.
2: Kanumambo, kanumambo, kanumambo. Avito ni fambile mwana ye?
0: José Ariel Makwakwe.
2: Eh, Makwakwe. Hey. Ah, tegu uma, hi kumbi na rabem.
0: Kanumambo.
2: Ya, one udanligarela lukura ukuma chasa, inumira we.
0: Kanumambo, sada.
2: Kanumambo, kanumambo, Makwakwe.
0: Nda endla sasa. Sezore, hi tlhandlekela 3 minutos na 44 segundos. Michini ya radio Mozambique hi amukela mun'wana muyingiseri hoyo hoyo li xile.
3: Wayangula Gabriel Mfundisi Monjoko Nhlana hi lana mugangeni wa zona Verde.
0: Jaha ra ku sasekeliwa hi ku gqoka ni ku cina tlhelo muhaxi wa rito ka lavo tala va levelelaka.
3: Afikile ne u tshwanetse ma alembe lengwe la u tswarwa ka mina
0: impela
3: dia desh
0: hey
3: ntakile ara du msambiki ithela ra dipidale bana ambisele bulu ya tsema kwa la studio
0: he wena
3: ingwa yoko aso u vulavula ka radio swi pfunile leswi
0: ngopfu swinene ka mpfoka lowo.
3: Sina namba 45 anos. Na ntirisa ni radio msambi.
0: Hey.
3: Vula vula.
0: Na utwa radio.
3: Ya kutwaliwa namba. Anamba 73. Ya Kana na nwana ni dzo itwa na ntsangu la vula vula.
0: Kan mambo.
3: Kasi nga mphe ku kuwa ni yang kirekeni. Na jinta xikwembu. Kasi nhlika nini nda tule zao. Nambele swi na vadzakanyana maja intend va kombanyana zwo tsayantsa kanuma vho ba makwakwa ai dire
0: ni tlangelele ku twa rito ninge sonto inene ka wona ni njangwa soda
3: kanuma mukana
0: sezore 5 minutos e meio nkare iwa sonto inene a radio Mozambique nomboro ya ntsimo 82-3105. Hi tlhandlekela hi 751 hoyo hoyo li xile. Sasekane karito lilumba mani kusukela kwi ka kono.
4: Lima nanzi kunwana kwa kacha.
0: Ukona ka baba.
4: Ukala na uma kwa
0: kwa. O nikona mina baba.
4: Akonwa bes.
0: Akona so ku hetiseka.
4: Akhen ka tsone.
0: Hey sasi ne ne.
4: Hey. Marunguli we kwa kuma.
0: Ina ka nwana vakachane sonto le yinene ka wena hikuva uta yendla yini ka baba.
4: Pukani kwa shiram shangu matini ya jimanya tuorora. Tawe ni asonto ya magwapu.
0: Uya dzunisa uhusi.
4: Sambasa.
0: Vaku vwone nge, lugu yosa seka rumea kama fatu na kwese uti gwimbile.
4: Ya.
0: Mpela.
4: Kwasi wana magwapu.
0: Kani mambu?
4: Kiro unene mpoto.
0: Nitlangelile kuhi nyeka shu undale shavutome.
4: Ya.
0: Sonto inene kawera ninjangu wa swada. Carmambo.
4: Yeah.
0: Seis horas, sete minutos, a rádio Moçambique, uma família que não é o olho, o caminho, o ano, o mundo, o olho, o chile.
5: Grey and a day of coquane and a poil and mina. Look, and a mutin and a day, mina. Coquaniman.
0: What fetch woman?
5: Ah, several and one going.
0: At Sivelle, la manama, Samaria, Conamola, go about Sivelle, Cubacati, met and what fetch.
5: Ah, I have a punetum runs to a cucati, met.
0: I call
5: Bula Bula Lano, Arjola, and any queer one. If you didn't get a unique, you are to the Sushaba goes over at him, Bonas Ramis. My thing about Dreamanga, take it.
0: Ah,
5: sure, yes, I am.
0: I merely couldn't say, Nacolis, you won't talk and got color at dinner. That's okay, farm buffet.
5: In the farm, they have to get journey.
0: Sposa mulher querida, Fairo Mar.
5: Ai, mina yelo muranzio.
0: Ina ka sonto inene ka wena, isa seka ithaiva inene, hilo kuta endla ine ka yona.
5: Hakuna swimwana muranzio, a programa lo lenga le boa shimishweni la kuloko ni suka lana ku hamba hamba swilimpezana hiko ku ya dzunisa xikwembu.
0: Impela.
5: Tane hi lazi ku konya mkhese kula ku pata fula phela.
0: He wena.
5: Ya ku yakeni.
0: Ya tlangela hosi.
5: Yela kwa yaka indlo ya hosi. Yela va hina hi yaka.
0: Impela.
5: So la so bodi ni vaka xibangwana ni vakela makorwa xinu na bedroom mutalana.
0: Impela.
5: A ta nghena xantsho na vovo nwa mnyingi va ta xantsho kare. Mama na virgina yena wa kare ma zindaka ka xitshamo. Yena wa padrinho bule na swi tiva ku wale ndleleni wata leswi. A Santa Isabel ko va kule xitrata xitshamo sekanga leswi. Nam begela shitama tashan chumukola.
0: Impela.
5: Ambe ambassadore, ndam begela shitama devo wazama zam.
0: Hiso.
5: Ane tibe lo watinzava kumbalo mkakuyini.
0: Ah. Pemeniso. Nesungulo kukani nga ana makana ye na masiku ya ugamu.
5: Aso.
0: Hiko kutiba leswa ku. Emunu wamu nene lo katsakile. Kamba tsuka po iluwa inomu.
5: Bala ashampi ume matini inomu.
0: I would say, get come to watch it as a way, full of lay here, Nakam.
5: I'm going to sleep even when
0: you get a whole load. Let's thank you, little Santa in the Nago and in Jangua. So,
5: Carmambo.
0: Seis horas e tanto que era 10 minutos de Rádio Moçambique em Carlou e Kunga e a cá 7 horas o Alcaia Rui Rui Lixide. Alô?
6: Isso é Ariel Mokwakwa.
0: Sassagane Garrito, Lilumba Manike Lixi, Amichinini e a Rádio Moçambique.
6: Júlio Aron Mundan.
0: O Kona Zovo.
6: Nikona, Nikona, Bamakwakwa.
0: Kambani wale kaya.
6: Awe hende.
0: Inaka utaenda ini kansonti ya namunta ka baba.
6: Kansonti ya namunta baba. Nesini oshu ya ele kuchara wa kwa jisana. Nyama simu ini.
0: Esona.
6: Ya nyama simu ini maji. Sini kwazi nukufika.
0: nokufika masinweni
6: eh ndakhoma xikolo
0: ah uya bambinyi siphela
6: siphela ate madzasete hora mashi angamu ikongoma go
0: aunga taya ka Yesu nyamundla
6: ah asikomisha kona zwinwana hilesi ndinga na zwana manje swa ku loko ni le kurimeni ndavani kamankama ni pfula pagina ya kona
0: u vulavulisa wo matsalwa na ku a ntirho na wona wa famba
6: hi swona hambileswo ke ni lava na vahela ya sonto la ya namuntlha
0: mpela
6: Carlos Chambana ni mphukwi na zebakete na n'wamunyingi bowani ni nga mamina leyi nga xakahle ni jikana manjakazi ni wake kona tolweni a mpfunga bamakwakwa
0: he wena
6: ana n'wakaka akagaza ku na ndlala lowa nga tiya khoma mbinyi hambileswo hi lava ni wa navelaka yona ni nga wuxa vanghani a wu xeni
0: Satwana.
6: Ee.
0: Kan mambo hi tlangela aku van sonto hinene hi shuvela wena ni ku va ambinyi. U biwa hindlela hinene ko lana u kongoma ku kona masinwini.
6: Kan mambo ba makoko ko le ku tiva ka laya.
0: Ntirho wa hombe.
6: Yeah.
0: 6 horas, 12 minutos e meio. U le radio Mosambiki ho hoyo lishile. Sasekane ka rito ni lumba manikele sukusukela ku hika kona
7: yona matsolo la ka mabo
0: ku kona matsolo
7: ona e wena u kala
0: ah mina ni kona mfuto
7: wakala wakala
0: ni kola ku va ni nyikela rito bava swo swi ni nga ti sayinela swo
7: vela loko ni nga khanelanga na wena ndzi tsanga ku mbili yange salisa zwini
0: ha wena Na isalile mpela mane.
7: Isosi nyonsi ngoko kumene. Kwana ko tsasa ko wena nga khona na.
0: Kan mambo.
7: Yano bana bana nga ku mangale. Anta khelela hi tsha.
0: He wena.
7: Eh.
0: A unga ta tlula mina hi ku mina deva hi ta baka masikinyo enju hi tale.
7: Oh wena ndi ko vho wa to.
0: He ku kana nga ku twanga.
7: Ndzi nga mukume na utorovelile u tshiko deketela ku vavisa tintiho
0: e wena
7: maji swi na loko kata hambile yanga yimpanga
0: ah hi leswi ni nga ka swona mina tondo
7: swo leswi nada namuta i swiko hiwele swi zama leswi tema makuva
0: ka titimeta
7: ka titimeta
0: ka
7: titimeta a swi ta lebyi bya swiswilebyi ndawu ya dzi zambini ka titimeta ku leswi titimeta swinene ya swi kona a ku na nchumu swi nga ri ku kuma leswi ku ku pfuka njhe swi lavisa ku ya kona ku dzinisena ka xikwembu imagina wena ku tekela ku munhu valaha
0: khani mambo phela hi swoswo
7: tibyela xikala loko swi ku bile swi ku bile
0: a ku na ndlela
7: Mazana leti nyonga hikuva loko u twara ndzi ri na thayile a ndzi ri nyonga a Jesu ku twa kana yini hi vanhu ku nyonga
0: kana mambo
7: na wena ka teka kola
0: kana mambo asoda
7: mambo ndi lo nene
0: ni tlangelile 6 horas 14 minutos e 54 segundos a rádio Moçambique e a mahlweni kuva hi amukela wa hina muyingiseri hoyo hoyo Lishile.
8: Lishile tatana Ariel Mapa.
0: Sasekane ka rito. Lilumba manekele sukusukela ku hika kona.
8: Amatola se. Tatana Oras Nosiko.
0: Sho yini ka mkopo?
8: Ala mtangeni ka mina la ni ngapona ku rulisa tatana Mapa.
0: Amundia lo ubona na ule hekaya.
8: Ya, ni ubona na ni staya mina.
0: So, ha bona
8: mwe majugo ni kala kuni nga mayuoni.
0: Mm.
8: Ngini tisa ya Brazil ni maroba aniki.
0: Ha, loko zwo na radio Msambiki ba vana dzalane ka sona. Va impatarile
8: Ha, ke mam.
0: Akhomile maroko zwa ku ndendende.
9: Azama Brazil akumatsaka nada.
8: Yeka.
9: Yeah. Ah, impatara Brazil swiva swigamisa soso.
8: Epa, kanimambo la tramapa.
9: Kanimambo.
8: Ya, to tanya muti ba makwapa lukunipuka li, kujisanela kuputelana nawe. Ndla kupuka nipula pula mitele nokuyinga na kana kunungini banyana le ni kupatala. Ni wosha kupeka malungu bagu mekiela. Awangana siba bali ni meto jasi. Kwa mili meota. Kya sava hawa. Kya nisu usi upani kwa jesu. Nampodi ni lova na nunga na kumisi kene kumisikira. Kwa lisima usikosu mile. Kwa wana papa mwaka. Kwa alisu na minawa lisu mpulisa la baba. Kinyo maka mkwala na kelu nila. Nya mkali kaya. Aku meto lila tekuina. Mapundu mentaya nila. Na bauli to nita gamaya kwa lana eno nuko epa hinda nita la kwa lana tinki jay kuni to nita gamaya kwa kusuhu yini kwa lana kabuga nga wawo edi tesina muu bifato la hali kivi hili kwa haguru li kwa wana te nuku abavalu ya ni januari mulu silu wa sifalu wa minawali matana kita haku itabuya tota maja ni mwana nga maja ni susu amuri nzela jivita kwa asaya kwa lakara na muu ya muko po halano kita kala wala mazamba na mbrus kwa lango lakara kwa niti kukuli mba enda kumara
9: Karimambo, santo inene eka wana ninjangu wa soda.
8: Asivitani na wana wajanda. Ah, ita kukonda. Mbilisi, ito kumasala mambenye na mama. Masanduri mazito kutangala. Apo, kamu, nafamba joni, pasapotu lae. Maji, nita kuhambela fakati.
9: Karimambo, soda, nchangeline.
8: Iso, nito kubunilu angalo panji kutulava.
9: Kan mambo mpela. Akaya mawako. Sazora, jitlantekela 18 minutos na 17 segundos. Inkarwan Sonto inene a Radio Moçambique tinkunga. Tibela haleru walikaya, hoyo hoyo, lishilo. Sasekane karrito, lilumba mani kusukula kuhika kono.
10: Lilumba Vasco mnyambe.
9: Uko na baba Vasco.
10: Ona
9: ba. Oyi kuma na ulikwena murandziwa.
10: Ah.
9: Inaka, sonto inene ka wena ita ba inene kuba uyenhla ine ka yona papaye.
10: Kunisuka la sonto.
9: Ah, wangena nyamuhla sonto wena.
10: Ngena lo tilungisela ntaba.
9: Uya dzunisa hosi.
10: Khani mambo ba.
9: Eh, hi ku khensa isozo.
10: Khani mambo.
9: Wo hi konta na hina sona.
10: Anga u konta ba makwa.
9: Ni konti ngopfu swinene hikuva ah, nyamuhla ni biwe hi xipikiri papaye. Karimambo siyanga. Ah, wosa yiku languza sona. Wena ninjangu wa wena sona.
10: Karimambo.
9: Iti njela mkwatu. Nitangili ile.
10: Karimambo.
9: Sonto ineneka wena ninjangu wa sona.

0: ta yini namuntlha leswi leswi xi bekiseke swa ku lexi ndzhaku xi endla hi nsonto
1: hayi ku ku tshongotela ya kwala ya dyinisa hosa ku landzela endlenyana ya vele swi ku tlanga
0: ya namuntlha wa famba na wena
1: ya wena yimba
0: nada mina ni biwe hi xikala mpfhuthu ba Nasi navela kwa dzunisa hosi leswi hingena ka kolomo ya ma 80 meya. Ah, ni kanzele wile pa.
1: Ya, sibe ti ri sa vaide ba kwa na mhla ma setora la ku batacha ba itela la magezi pa. Kuni minchu ku tshwa dyo xilongisa ka ba hi mandari le mamelo.
0: Ah, eke ni vala va ede ndi wena pa, swilo swa koni lava pa. Vhiki ni vhiki va ndi swi va swilongisaka va isa lava pa.
1: Papa, ta ku ri swona ke ra ke tsala.
0: Ano kali la ka hin la na mina usi ku votima nge loko volungisa swa ku swilungisa. Ba tshuka va kwatsana va isa lava ba.
1: Ba kwatsana nje va chava kwatsana vona ba taka timpambu na vona lava.
0: E tipo jine lava mati na vona vu swa ku encheka yena ni swi ntendere ba.
1: E swo kana la mati jawati swa ni police ke swona dzi kwa di wa tshuka ku me mati la.
0: Ya wena kwa ma homu kuma swa ku lomu switratini ku tsaka mi hinkwaku ni ka ku famba ku kone. Hi mati wola ma pfumeleka ku makaya lawa.
1: Leswi nga lama xampana na swa mati
0: laha
1: kupa. Va pelanga na yena lana a matubu ma phinekelile a nga lungeli.
0: A va yisa lava ndi wena ba.
1: A va zali ndi wena.
0: A va zali ndi wena ba. Ha wena. Maji ta ku yini ndi wena ba. Sonto inene na wena ku halano ba.
1: Mama ja fatura dzi chuti dogan va kubuta.
0: E tipo dzi buyana kwe dza khanelisa fatura dza kondledzo ba.
1: Dzi tula ni saka na shampoo.
0: Ah, eh wen. Ma jo kepa. E pa swe bongo va u beni tsunga ndi wena ba.
1: Kan mambo ni tsensi. Ani zungula ni dumu kona ni tlhelweni nani.
0: Awasi, tsi dumu hi helwe ba.
1: Ya, okay, ta bondi ndeni. Ni ja fanga.
0: Na zama ku khunga ni yamukela muyingiseri munwana tani nyika xi hitana xa vutomi dzakwe hoyo hoyo dzishile
2: dzishile makweru makwakwa
0: so yini wanuna wa ku seritara munti ni mahanyele hi beju
2: Adolfo Manuel Bulle akhwahlila ni Santa Isabella kuna swa ku kasata
0: wanuna wa ku yaka munti hi beju
2: Waku loko waku nzuluki anu loko wasuka hiku zinya kuota kaluta la nisala teteka mchumu wubiwa ibeju.
0: Hewena.
2: Loko otu kaku haku faltara ku yini yina ta kaluta hila nga kwan ibeju.
0: Aufalara ku babeju nada.
2: Abeju, abeju lititi mitisa ati mbilu ta hina makweri.
0: Inaka utayenda yini padrinyu wa munu kansonti ya namuntla.
2: Padrinho wa fire o mari na muntla leswi wa hali ku wa hali mbedeni loko a pfuka tatilongisela a kuvata soka ya kerekeni ya dzulisa xikwembu
0: hi sona
2: leswi na swona inga funga ka swona hey a hi swi tshiki
0: leswo hi swona swa ntshima lezo
2: hi ta ya na swona anti hi ku gwendere na hi landza xikwembu
0: kan mambo
2: No vhora jeta wana heliko le xilungwini na isuka ku halini Santa Isabella ha khongela ku hala xilungwini te xinga kuna ni nga ha khongela kone na ha le malanga hi kola hali ko
0: a u chincha chinchi
2: ani chincha chinchi na hali kola ya
0: ni ku rhandza hi leswi Adolfo Manuel Bulle
2: no vhora ni ko hala ni khongela ka kona
0: kan mambo
2: ni suka ni u ya hali ni ku rhandza xikwembu phela ka hinkwaswo leswi
0: Oh, tipasi ya rele no mapatu ya wena papai, uta ku yini?
2: Nta ku yini loko ni fusuka hi ku hala kerekeni ni uya nta khalute ka filia da wanga ku hala ni mpfushela.
0: Kan mambo. Ni
2: phela la ni la bacha ni jika la stadu la mashava la ni ku stadu la mashava. Dzimpetu ni aka ka filia da wanga fa ro mare ni akwa vachana.
0: Umuka kaya na ku he swi tsamusekile.
2: Ah, swilungile, swilungile. Na yena atolovelile sempre tenge ni khalutha hiko laya.
0: U ginda karimbu ya ku hundzile.
2: Karimbu he.
0: Karimba mbu ni tlangelile sonto inene ka wena ni njangu wa zona.
2: Ku can see me ni makweru kateka na wena hi Jeremy Yezukule na yena loko a khalutha mugwele swa ku Adolfo Manuel Bulle a ndi u dzungululu hi Joachim Fotozikos.
0: Kan mambo uva u dzela lwe wa nhanyana ngalano swa ku sonto inene hi leni mushivela ka yona
2: Kan mambo kateka makweru

0: bye.
1: Kani mamba zode. Hikunga hikongo makasimbi ya Sethora shikamintiru ya Radio Mozambique. Walikaya hoyo hoyo lishili.
2: Aushemba wasa Ariel Makwakwa.
1: Sasa kane karito lilumba mani kusukela kwi ka kona nkarlo wa mesho.
2: Kusukela ka khongolo uri na Julius Salomo Mungwambi.
1: Uko na Julius Salomo Mungwambi.
2: Ni munyenge ba makwakwa.
1: Ukala swinene a mintsotsweni ya me.
2: Nakala no kale swa xirame ba makwakwa na xikhava xirame.
1: Eh pheshirame lexi ba va xitela ku yolo vise na tingwenza wa swiva.
2: Eh,
1: hey, zara ya chidami ma. Hiwo maroni ya uxi yendela ka wona ya ku hivutse zwa ka matshamele manjani.
2: Hey bwana. Una mudzasi ke uxi mudzasi na ka hali kari ke.
1: Ati volwe ke. Ati volwe ke to yini lo mndwini.
2: Ah. Ka tsho vacho viwa.
1: Ina ka. Kansonto ya nyamuntla ka baba mungwambi uta yendla yini murandziwa.
2: Nyamuntla komo eso nto nlakula ni adzulisa hosi. Le hosi huma deni aso nto e, tabuwa tabuwa sa kuyenja ene kola kaya. Ende ka rele bono mungu shpilo za shunga suka suka nyano, nyo shunga kiela ita pala pala te hukutu na mbeti imosa.
1: Hewen.
2: Eee.
1: Kani mambu hosi?
2: Si unene ba mako ako.
1: Ah, hosi ayo kurangeli na weku alano.
2: Kani mambo, na wesi baisi soso.
1: Sonto inene ka wena mfutu.
2: Lugula mkwa waka makwa kwa.
1: Na wena suvetanu karishakarai na kaya.
2: Kani mambo.
1: Nitlangelile sonto inene ka wena ninjangu.
2: Mbongiba makwa kwa.
1: Kutlangela mina alenu.
2: Sona.
1: Seis horas, 27 minutos na 14 segundos. E Rádio Moçambique. Oye, oye, lishile.
3: Lishile, tatana makwa.
1: Takushanyana kutsongo rito asona.
3: Aushin, ba makwa.
1: Lishile, ina mani linkungene kusukela kwi kakona.
3: Onarman, Francisco Mashava, lapo, anikapiko.
1: Uko, na baba Mashava.
3: Niko, na papai wa mi.
1: Ama shele yale kapikoko, uwane abu, uwane kaya.
3: Ama shele yale kapikoko, ila wama nene, papa, wame kutia kwa karuli, papa.
1: Mpela. Semi taenda inika nsonto ya nyamunta mranzu wa wame na mashaba.
3: Ah, papa, wame na nyamunta, kipoku, nisoka, nifamba, nilanza tuunye, praluwa mamana ngane tupi.
1: Ah, uya mzamela tuunye.
3: Ya mzamela tuunye. Eh one soup mane geza geza na la eh asatsami la
1: asatsami mane
3: ya thing in umlandzela tu impa geza ni tsama la
1: impela
3: tata umela ku soupa
1: impela
3: ni bongile ngoku sinene tata na makwa
1: kan mambo ikutlangela mina ninge sonto inene ka wena ninjangu azoda
3: ni bongile ngoku sinene
1: vuyenge sere dzinene ka mitiri ya radio Mozambique. Kan mamba zoda.
3: Kan mamba.
1: Mishwa hombe. 6 horas, 28 minutos na 19 segundos. Jakunga e Kongo Makasimbia. 7 horas, kamintiru ya Radio Mozambique. Xienga Xinavito, Sonto e Nene. Oi, oi, oi, lixile.
4: Ah, lixile, mohaxi.
1: Ei, mungano wami na uxene.
4: Nishile manjani ka pojani.
1: Ninjani ke manjani ka mpoinjani.
4: Hey, niko na shlatani jala ginda chini, unzela yini mngani.
1: Pelo kuni twa nendlisa soso, no shuva ni twa nimbilu yende kugitsinya.
4: Ano divalani mati na kapuchiani, wasitiva bohani na welao. Manjani, sindile nduwela pa.
1: Alanu, abohani matamele matukima na kuyala mani.
4: Moi ni koseno kwa trukantina mgani.
1: Ah, ikona mfoti, kwa titimeta, lukuova uesho, nga tsuko kumishikwembu shaku zonda.
4: O nishinko wa nishosho, ufana na ina na inga kulu mkingi na mbuluze, ah, na mazharvona.
1: Halenu baba, inge hilo kwili nanzu wa kuwa orisha usivona mpela.
4: apa asonto ya nyamuka shinatani hiko kuhifuka ya njuni ya hosi ya njunisa hivu ya itazama kuhalela susupanela ni kumbekusali ni kotoro
1: angulunye ya tolo man
4: shinatani ashitangana shilaseki laka otuwa ni ngoloji mpana
1: eba waloku no kotwa leswa na halimutiri
4: ah ikwene zala kinatini lewe na wa
1: eba jiva ngulunye
4: no mantiro wa ombe
1: shilatani kani mambo kusonto inene ka wera ninjango azode
4: kimi kese ngopu sinene
1: kani mambo mahanja ni wale gaya
4: kani mambo
1: seis horas 30 minutos na 54 segundos Rádio Ntsutsu, Rádio Vunanga, Rádio e mafambele lawa inga kare kume kakawana hoyo hoyo lishide
0: Aushinto talama kwa hapa.
1: Hello, ina maana ke linkungeni kusukela kwi kakona?
0: Ukhona João Chivoleka kama ali Santa Isabel.
1: Ukhona João Chivoleka.
0: Ali pole utama.
1: He wena.
0: Kusale soko leswi kutilungisela kwa ya kona sonteni ya dinsa host kesa leswi viki zwi chinisa isa ndo.
1: Impela.
0: Akubuye ene ha ta kwa kwa taka sokuma kona kaya.
1: He wena.
0: Akuna kwa ya kona
1: kwa lele ka wena hi ndlela ya ku vitaniwa ya unga hi si viki litaka hi teki na hina hina ma kovinti a hi fambeni xikan'we
0: a hi fambeni
1: impela
0: siku ina mala mala
1: he wena impela
0: ja hinkwawo minkama mine ni tshama kona ra domsambiki
1: u kona
0: ni twa a mahungu ya tiko
1: he wena
0: kumbe ndlaka ya siku
1: impela ba
0: loko sonto yinene para wena kwalaa ntirhweni wa lomo
1: kani mambo mfoto
0: kani mambo
1: ni tlangela ku twa rito ni nge sonto yinene eka wena ni ndyangu wa soda
0: a swi encetana na wena kwala
1: kani mambo 6 horas, 32 minutos na 37 segundos. E Kunga e Kongo Makasimbi. E às 7 horas. Oi, oi, Lixile.
5: Aui, Xemba, Maguago.
1: Sasekane, Carrito e Joana Nyanombe.
5: Iene, Joana Nyanombe, Lachiboe, Mila.
1: Wasimona, sa Carrito, Kamina, Bava, Anilugutangene, Notira.
5: Ah, uluku tireni mpedo, wala kukanela nchi.
1: Ah, luku inu kuluwe juwana lwe. Ye, na, no falda dada.
5: Ye, iso onele, mpama
1: kwa. Mashele yale shibuwe ni uwa ni mamamu?
5: Ye, lomu shibuwe ni mpama kwa. Ashizame, ye, kati di meta.
1: Ye, wena?
5: Ah, luku alinka mama langa mpama kwa. Ujako fresh karabuwa la shibuwe nila. La go fresh garabe ma janka malo ashizamelo ku hundzisa iyo oma
1: inge hi loko uyo wona xoku xiwona
5: eh unga bali ba magwagwa
1: swi hi sindzisa ku handa hi chada man eh a xibuweni
5: a dejeri mu chada baba
1: a xibuweni va ku hlaya so gati ti meta maze verdade
5: meta ba magwagwa
1: mama
5: Me no cujera de jogo a dole ni joku ingena ni gaku sigeru ku ingena. Bama joku nchana, deshanga shikanele jogu yena ala tangani sima dembe bama ambela bulu ara du Mozambique. Acha ya ishone kuvela ikhala alinse ni garado, ina a ingela ma a shupapela na yene. Kuzi a ingeta shupapela na la ugushinika ya la aeroportu la ya. Kapapa Ernesto, lá em primeiro. Já bama com a água e nem vai cali na ele carado. Só que anca mo com o lua, mena ninga ingen carado. Ambi anca mo lua vai fama vai cuba changa na jardim. Ani finga lá carado, ani escutara. Depois já arado já com a ali le da da cheiro culidia.
1: É bom.
5: E cali na ingisa carado, mas já aninga ingeni. Amas com lá com já ninga na carado.
1: Manjoko wakali manjoko, no vana pena.
5: Manjoko wakali manjoko shana.
1: Hawen?
5: Ye ni vujasha ya karadu shoku ya changani kaku in. Ya changani kaku in manjoko.
1: Manjoko kuku Mateo Jordan Simango. Yey!
6: Eso se kokotsela sa rata.
5: Eso se koshana tswa kone.
6: No vala pena.
5: Ina yo yisa ta majani nga ingene ne maro na mfujani nga hi. Majani zwi do swa kuva ni va thangana ka ku ini.
6: Impela.
5: Ina yingisa ta rada ba makwakwa chawu. Mina ni kwala xiboweni la.
6: Kani mambu va rungulele. Kwala ni xiboweni va rungula ku makwakwa wa mirungulo ku dzova kuma ku ali sonto inene.
5: Kani mambu ba makwa wona weni ntirho lo nene.
6: Kani mamba zona.
1: He khongisa soswa hi mika michini ya radio Msambiki hoyo hoyo lishile. A arretulele. So yini ipapai wa makwakwa lwe?
7: Yena laba wena uta tsha.
1: A nakuto saka retulela le khwatselele.
7: Ya laba uta tsha.
1: Ya navuya loko no huma ntirhweni. Ya avalula misi mabomu nyamuntlantara ndza kutira ni hi mabomu. Ya ndava kutira hi mabomu reseta linwana ninga tali bala la radio vangalitwa. Kambe loko no huma la directamente ntakaya. Na dava lula misi ntavuya no kudaha papai. Anwa kumosha kai fire.
7: Atunga.
1: He wena.
7: Sema maka. Maka ile uboni wani.
1: Hmm.
7: Ya. Teka iteka nisi.
1: Ya.
7: Teka nisi. Fire. Teka nisi.
1: Ifaira mosha karitu la wena lili.
7: Yeah.
1: Ufoto la niri tu kutane na una yena.
7: Hei, ya kani foto ni
1: sari. Ufoto ni suwari tu insatu wa mine kwa mini lenti rueni. Eba, ana anasha kushibala wena papai. Mazambile suntavuya nukudaa.
7: Avuta nchaya mwana kapuya.
1: Nada, ntatanda kujaa, mpela di verdad.
7: Hei, hei. Kasi na parafana zaya kukwaza.
1: Hmm.
7: Aturu zindi kula. Niyamba nfera. Na wana na usulu kutema mwoma utana. Na utema mwoma nuhisa fama. Kwa mwana kwa chukera mwana kupuza nchani.
1: His son. Hmm. Kani mambu ya tlangeleka papai.
7: Kani mambu.
1: Sonto ineneka wana ninjangwa soda.
7: Kani mambu.
1: Hikungisa soso, hikongo makasimbi ya setora shika minchini ya radio. Musambiki na hikushuva laka aku ya mahweni. Hikulongo loka kwati ni mintiru ya inalishile. Hingeni ile pela ile bowana.
8: Kani mamba.
1: So yini ka satu wa me?
8: Eko ni mungini ni na kredi tu beni ngeni shimba wetana.
1: Ina ka yenda soso. Sonto inena ui shuvela ma.
8: Shuvela we pare tata kufumetana la nungi me. Ishuluvana barluish kabarani.
1: A un satu wa me we kasi.
8: Manu mwa mnyingi ni satu wa we. So u kapaza
1: kapa. Ninge we na un satu wa minaki.
8: Satu wa we ni na fairo mari. Ntamba ben.
1: Shuluvana wa me. So yi ni gankata.
8: Viwa, ishirame kwa hoya kama mnyingi na fairomari. Na utila.
1: We rula we, lukunu uma ilafuta na ajika jiki kumwana directamente.
8: Antela ngaparatu mentele we, ishirame. kwalani
6: phe hi kona nuna minhlaka hi ko hompela
8: kalimamo patra wani
6: santa inene ka wena murhandziwa
8: mambo papai
6: Seis horas, 40 minutos na 17 segundos, Rádio Moçambique. E contando com a Ompela, oi, oi, o lixilho.
9: Não há menos uma quarta.
6: Ih! Enganei-lhe em Javela.
9: Enganei-lhe em Javela, se eu estou mais recolhendo um cofinho.
6: Ah, e depois? Avanava se entender isso aqui, né? Famba quase. Arrito, logo, um ganhamos um ganho, só que Anganei-lhe, e na lei. Só ele me ganhou a mina.
9: Agora não me canta velho, mas não me canta com o rolê, não tem muito caê. Tanga mulher, tanga de.
6: É, buena.
9: A vida de família quatro, caceliz. Tá fugado isso, ninguém vai me pular na hora, não me ganhou a mina, tá fugado.
6: Ya.
9: Sem me pima pima pima nha, nem me tulunguiça. Né, canal, me dá alegria.
6: É, buena. Yes, mano. No papai, o amo.
9: Yes. Sei, tirei com a mãe para massa para te levitar.
6: Ei!
9: Não sei, eu vou no Uia. Cola cá. Eu não amo a cuero. A cada vez que eu puxo. Sei, tá vendo? Tá com a cola. Não sei, eu vou no Uia.
6: Can mambo. Kanimambumbanzi, xikwembu xi n'wi hlayisi sonto yinene ka wena ni ndyangu wa swona. Seis horas, 42 minutos na 4 segundos, hi khungisa swoswo hi ya ka nsimbi ya 7 horas, woyewoye lixile. Sasekane ka rito, lilumba mani elithungeni.
10: U kamba njolo.
6: U kona mfuthu.
10: Ni kona papai.
6: Minjani avuxa hi lini ka manjolo?
10: Vixi kahle, swi ndzi u ndzi pfukana masimu hala.
6: He wena?
10: Na lava ku ta tihavu swi heta ku mi tsumulanga masimu hala.
6: Ah, ta tshuka timoxa tihavu lano.
10: Ka fambe swi ya swi dlengetaka masimu.
6: He wena?
10: Swi dlenge tikhumba halani mavhondo hinkwaswo tlatlhela masimu wanga swa ku ni ta ku dlaya na Steve na.
6: Ah, a yi xongi leyo mani.
10: Yaleyo.
6: Mi ta endla yini ka sonto ya namuntlha handle ka ku ya mu ya masin'wini ka?
10: A ndzi wu pfuka ni ku kulengena handle la. De ku bisa samuti.
6: Hi swona.
10: Ya.
6: Kani mambo.
10: Kani mambo.
6: Sonto yinene ka wena ka bava.
10: Kani mambo.
6: Ni tlangelele vuyingiseri byinene.
10: U dungula vatukulu ku tlhelo ya kaya.
6: Kani mambo ni ta swi endlisa sweswo.
10: Kani mambo.
6: Seis horas, 43 minutos na 17 segundos. Rádio Moçambique, Mafambele, olá, o lixile.
11: Alexandre, babu, não é só nem chavo xera, ele está com a tinga upa, com a timanga.
6: Ah, ué, não é o que você quer, ué, com o doca, Steve.
11: É, mas não vou lá, ué, mano, ué, doca, Steve.
6: Só aí, nica, babu. Eu
11: estou com o xote, já com o pochetele, não, o mais sim, não, o pochetele, o mais sim, o mais sim, o mais sim, o mais sim, o mais sim, o mais sim, o mais sim.
6: Em caro, o que vai lhe bater em sa verdadeiro. Ina ka ni byeli Steven sonto yinene hi loko u ta endla yini ka yona ka bava
11: a sonto yinene hikwalo loko ni ta pfukana ni ta tshama khutakhuta ni kongoma kona kesekeni
6: impela
11: ndzaka ku loko ni tlhela ni ta vona ni jaha leti ta tshamaka ka timungu hambi hikwalo ka mathikithi laha
6: swikotiswivekisa
11: kutani leswa ku tala ni ta swi yisela kwala kaya hi ngo n'wini kwalano swa ku swi famba njhani
6: ha zama bavo Koti timeta hiku loko woko unga na volu unga tonu ku deve uova a ku tlangeni kwe ule ntirhweni.
11: Mana ngo bala ba.
6: Ah, sita lava ku hamba hi tani magumana a ntirhweni.
11: Hi mhaka leyi.
6: Koti timeta.
11: A swi endleke.
6: Kani mambu Jehovha.
11: No u nga teki a juveti phela u nga ku nga li bala.
6: Nada swi nge humi.
11: Banga ta swona mutsuku ta swona mutsuku.
6: Ei.
11: Kanimambu,
6: sonto nene ka wena Steve ni njangu wa zono.
11: Asuletani la wangana wole kula ni
6: kanimambu. Kanimambu, strigod. Seis horas, 45 minutos, ikungisa soso ya kasimbi, ya 7 horas, woy lixile.
12: njala mina.
1: Papai.
12: Ani kohlwile.
1: Wa ufanele kukhohlwa manjoko.
12: Atolo. Kuteva neka ukonwanini bata khensa xikwembu.
1: He wena.
12: Ukola ka kube.
1: Umtamela khwatse ilena.
12: Ayi, kuwa nthelile khelini.
1: Ai, mas é verdade.
12: Kusa vati spiritani vata nipushela ni ete woi tudia. Na ninga vula vuli. Na ninga tivi munu. Kungeliwa kukungeliwa jide shukwembu shishito.
1: Shiangula.
12: Shiangula. Seto la vatira. Vata kenta shukwembu lakaya.
1: Isona.
12: Nirilile emu sangu purge hii. Mvone mangaba alimbili.
1: Ha wena.
12: Ikhensile wakamanganyela. Ani mambo.
1: Na mina ni vakhensa vakamanganyela hi swoswo papayi.
12: A hi tiri man.
1: Kani mambo swona. 6:46:15. Hoyo lixile.
13: Xikangadla minha vida.
1: Ah, xikangadla minha vida. Fernando Guevano.
13: Amashaki.
1: Akaya.
13: Ah, wini makwako.
1: Papai loko ni twa rithu la nwina, moyo wa mina wo tekela ku tondo.
13: Ah, yo khoma mawazi la duensa mkhutlwani.
1: Ah, duensa lo washani sana nkarhi wa yena phe xirami lexi.
13: Kumbe se xilava yini.
1: Ni ku lori lina hi tshama hi ka n'wana ndhawu madala hi dya makhokho ni timanga na hi yontse.
13: Ya.
1: Se gama hi hlaya Bible, hi hlaya Bible na yo dya makhokho. Yay!
13: Anga liko n'wamunyingi.
1: Nada hina vambirhi. A hi nga patselanga. A hi nga patselanga hina vambirhi directamente.
13: Emiloro yinene leyo.
1: Ina ka papai ka sonte nyamuntlha u ta chivirika ku yini?
13: Yakulika ku bala Bible le.
1: Impela.
13: Ah, nyamhlenga ni vayenzi lavo tala.
1: Ii.
13: Vata hibisa ku atafula la ku
1: yaka. Atafula.
13: La ku yaka kereke, kera ni ta vona.
1: Impela.
13: Se yu ntirho wa kona namuntlha.
1: Majina mu yaka ko la aeroporto kumbe ka ndhawu yin'wana.
13: A leyo u ta yi vona leyo vakwakwa leyo u ta nyima ni movha wo si xi tira leyo.
1: Ko laya.
13: A leyo la ku enca swilo leyo.
1: Ii.
13: Se ndhawu va ni a fileni va hi majoko nhlana na Laura nhlana.
1: Hi swona.
13: Ta swi tiku nhlukana.
1: Ii.
13: Na Laura. Majoko nhlana ta dlula ni teka na yena nyamutlhanga ta a fundisa leyi a fundisa va ri a fundisa leyi tlhavana.
1: Swi laveka ku va ya laya tlhavana laya.
13: Ya nga tshame ndhawu yin'we.
1: Swa laveka.
13: Swa laveka kwakwa. Swa laveka fambafamba ku wena hinkwako.
1: Khani mambo a swona.
13: Tlangeliwa kwakwa.
1: Ku tlangela mina ku twa rito lela ku saseka ngopfu swinene. Ni rungulele mamana na homu xuvela nsonto yinene papayi.
13: A ta tsaka.
1: Khani mambo a swona.
13: Loko xiluva na kwatile a kwata na n'wamunyingi.
1: Ah, ni swi twile va ta vavisana lava papayi lava.
13: Lava va ta dlayana.
1: Lava va ta dlayana lava papayi lava.
13: Lava va ta gumulana.
1: Lava va ta n'wempfana lava mani.
13: No, va la pena.
1: Xikangadla minya vida.
13: Nene xi timanga wa nsevetela ne xi timanga a li wena makwakwa
1: hi yena a nga tata swininana lani. Kani mamba papaya swona. 6:49:12. Aí, meu herói, lixile. Alô?
14: Alô, Xene.
1: Lixile, oi, oi, oi.
14: Não conheço, com a quinta.
1: Ah, mina, logo nem a mulher, me rende uma nota, campela.
14: Escangada, minha vida.
1: Ah, já escangadou. Nile bowana kaya di verdade.
14: Asiya sonto leyine ni hume kahle. I ta khongela hi likole ku mina ndi ya ku famba wanuna hi kona.
1: Ah, hi ndhawu nyamutlhela ku xi dzunisa hi liko kaya.
14: wena nkata u le ntirhweni na mina tikitiki ni kola kayala.
6: Na da mi ni ta balekanyana sweswi loko ku ku set or ni ta ve ni ta ta tswantswa bejinyo ni tlha ni tlhela.
14: A wena.
6: Ni ta vuya ni ku tswantswa bejinyo ni tlha ni tlhela la.
14: Yenta swoswo kwa kwini.
6: Impela.
14: A tonto leyinene ni yi navelela wena ni va yingiseti hinkwako.
6: A wena.
14: Lava faka swa ku vovun'wa minyinga ku bohana. Ni va rhandza ingaku hi munyu loko u li ka mucovela.
6: He wena.
14: Ntirho lowunene wa nuna ni ta vula hi wena.
6: Nada, na ko leswi no ti prepara ku va ni ta suka. U ta twa hi koku ni ta handla ni suka ni nge handli na hanyima la. Ni nga xweliwa pfuri se tinqunga tenge ni tinyimisa ni ta fela ku tirha leswi moya wa mina u laka
14: swona.
6: Ni ta ta tsontswa bejinya ni tlha ni tlhela. Ha fayira ni ta mu kuma deposi.
14: Chao.
6: Chao.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 7 horas, já te coelho em Carune, não vai como a matemunha se com a data na história que a Michinha Rádio Moçambique, que caso nenhum chuva na voinga ser de nenhum caminho, me também o H. José Ariel Macuaco, Luanga Caralho, coloca na guina, que se coloca 4 na 55 minutos, Lixile.
2: Matimu Yasiku.
3: Na munda itadzimuka taku pangiwa ka França imintamu ya Germana hiku famba ka impi ya vubizle ikulu matikweni ya misava. Kupangiwa ka França ima Germana kusungulu himishu wa 14 ka kotavushika wa 1940 loko ntlawa wa masocha ya kulumbashi kwanta shavitu Panzer Guardian uningenili tikweni himahlaza. Makaleyo yihumeleli ntsaku kaloko Germana apangi Austria ni muganga wa Sudeto. Hi hukuzi inga November wa 1939 muzangeli mungwe wa masocha ya Germana aloki makungu amayelana ni tavu pangi dramatiku ya mpela dambu ka Europa. Makungula u amaleleta kuva vupangi bya Belgica byi fanela aku hambiwa na kutirhisiwa a mimova ya tiyimpi, kambe makungula u mayaliwile hi vuzhangeli byikulu bya masocha ya Hitler. Makungula u mayaliwi hikuva a faka mahambana ni lawa ma nga tirhisiwa hi 1914 loko ku lwiwa a yimpi ya ku sungula leyikulu ya matiko ya misava. Na ku humelela leswo, handzelekanini wa Belgica a ku wa a xihahampfhuka xa xisocha lexi a xi ni mapapela lawa a ma hlawutela ta makungu hinkwawo a ma fanela ku va ma landziwa hi masocha ya Hitler a ku va ma phanga Belgica. Mhaka leyo yi sindzisi Adolf Hitler ku cinca makungu a va a pfumela ku tirhisa mimovha ya xisocha a ku phangeni ka Belgica. Loko vudumeli byi nga se na humelela, muzhangeli wa xikwata xa masocha ya Germana Hans Guderian a sunguli hi ku xiyisisa swinene matshamela ya masocha ya França, a va a gungula leswaku a swi na byala ku ningena tikweni hi le mugangeni wa Manyota tanihileswi a faka a ku nga na a vulaveleli bya xisocha hikuva nhlayikulu ya masocha ya nhlengelo a yi kumeka mugangeni wa Flandri na wu landza makungu lawa a ma tsaliwi ka mapapela lawa ma nga kumiwa ka xihahampfhuka lexi nga wa andzelekanini wa Belgica. Masocha ya Germana ma sunguli vuphangi hi dash ka mudaxini nga mayu andzelekanini wa Luxemburg, na ntshaku ka loko ku phangiwi a matiko ya Belgica na Holanda, Hitler a zumeli xikwata xin'wana xa masocha a ku va xi ya hetisa makungu ya ku phanga tiko bya França. Ka matimu ya siku, namuntlha hi dzumuke ku phangiwa ka França hi masocha ya Germana wa Adolf Hitler hi ku famba ka yimpi ya vubisi leyikulu ya matiko ya misava leswo a ve hi 14 ka Kotavuxika wa 1940. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandzisi bya Thomas Buruma.
2: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O Instituto de Línguas, desde 1979, procura estar cada vez mais perto das necessidades dos seus clientes. Tem abertas matrículas para os cursos regulares de inglês e francês, português para estrangeiros, língua e cultura chinesa, e ainda cursos de francês e inglês para fins específicos. Agora, na cidade da Matola. Instituto de Línguas, com sede em Maputo, na Avenida Hamed Sekoutouré, número 1260, com delegações em Xai-Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, Tete, Nampula, Pemba e agora com uma nova delegação na Matola, Rua José Craveirinha, número 54, Cidade da Matola, A. Instituto de Línguas. Aprenda conosco a comunicar-se com o mundo.
4: Njani n'wana wa wena Maseve?
5: Ha, hi lweyi se yi ntombi wa tlanga nje.
4: Wa tlanga kasi alina swi n'wi xanisa.
5: He, a li wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunganga mani, hi nkama wutsongo ma nga wundla munhu.
4: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
5: Mhaka yi kolano hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
4: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
5: He, na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
4: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaka switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
5: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
4: Kambe a hi leswo ntse, hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona, hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeriwa ka kolera.

Itlhele va kunwika nongoloko wa ta vuyimbeleli Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Nongoloko lowukuwoni humelerisaka vuyimbi bya choral anga vuyimbi lebyi byi yimbelelaka na byi landzisa milawu ya nota. Hi navela ku va ve ni vuyingiseti byinene tanihi xiyena hi hambi mintlawa mi nga limimingaki leswaku mi ta hi fuyisela a nongoloko wezi wa namuntlha. Na hi ku phinda navela ku va hinkwakunkwaku loko mi hi kumaka na milikoni mi va ni a vuyingiseti lebyinene. Na hi nga dzivali ku va hi tiyisa lava va nga le nhlomulweni va nga le emakhondlweni. Hi navelela vukati byinene ku va teka ni vantshwa. Hi navelela ku va va ve ni malembe manene ku lava hlanganiseka malembe lava swi kalaka swi nga va yantleli. Hi navela ku va swi yantla swi mi yantlela. Nongoloko wa namuntlha wa fambisiwa hi Elvis Magaya. Inaka hikuva hi swi kotile ku va hi tlhela hi hlangana namuntlha a hi swi kotanga ku va hi va ni ntamu kambe hi swi kotile hikuva Xikwembu xi fizandzile loyi a ntamu wa fanele ku va a tlangeliwa hikwalaho ka swona a ku khensiwi Xikwembu.

0: kunene a kukhensiwe xikwembu a kukhensiwe na koni tiku dzezi Mosambiki hambi swikazato swi li koni hambi swivavu swi talile hambi ku ni leswini leswiyani kambe hi ni muti ku woni lowu hi tumbelaka ku woni lowu hi nga ni misava leyi mi bindzulaka ku woni hi kotaka ku va hi da hi nwa hi ence hinkwaswo leswi mbilu yezu yi navelaka swoni na hi li kola ka tiko leri xinesu hi tipatsa na Coral Page Numundi loko va ku
1: khani mambo Mosambiki iwe na

Ave Coral, paz no mundo loko va ku khani mambo Mozambique. Ina ka va le kwesi. Ya swivona swa ku a misava milunganga, misava mambomba, mavabyi mavabyi, tindlala tindlala, tiyimpi tiyimpi, mikitsikitsi ku tala ka yoni hi lahli ntumbuluko. Kutani ke madoda, pfukani mi hi komba a ndlela yinene ku va hi famba yoni hi ta huluka. Juventude da pulana va le ma hi vona huwa.

kana o tshwane le maji a le ka phulana le ko moebuiselele disimo di le ke maivona huwa tanihi ku hlaya ka majove a minchumu a yi bon ku ta lifidzilo hinkwako lomu hi fambaka kona hi pfuni hosi hi sulu minyembeti a swidzilo sweswo i swinyingi ngopfu swinene a hina ku zula.

Campeonato Feminino e Coral Completo, Lokovaku, Osiya Ova Katekisa Africa. Ekuhinkwaswo a hi khongeleni, a ku khongela ku ni nhlamulo, hikuva hi kuma matimba loko hi bula ni hosi hi va hi kuma a nhlamulo.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Oi, nisso é boete uma mina.
3: Ai, mina lue univonaco. Lá não lave tela com samba mandla. Kambi, ishi,
2: sei iwayini kambe maseve. Yikusele waya mati.
3: Asileka mati maseve. Maka ileka sipho ikusane na yona. Ningata kuyini nilava kakuti.
2: Ha! Ungaza ufa indlale kukala ungahlamba nga isipho.
3: Maseve. Loko ungahlambi isipho zwitsongwatsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni. Shivanga mavabyi.
2: So swi te yikuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile.
3: Hi matihlo ya nyama nge swivoni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha. Se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
3: Ixi. Hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona, na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
2: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
3: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho, a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaku mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo, hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana, ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
4: Bola no belo avô clash matzo lo akalta ke shikare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyimi sentango
5: one mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bela ka nwana wa ntano wa ti weti atunela mbelo wa mpepo
4: kasi yena yendla yini
5: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasa ti lwe a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
5: Hisi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
4: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa n'wana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaku karita n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wi langezani huma ka swona leswi
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tingezana ti vekisiweke a nga tshuki a kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela phatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanelaka ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

Oyo, mata, kunongoloko ahi donjeni la nemisor provincial de Maputo, kutani ibuya mfukeni kuta doka dokisani hileswi khumbaka amahanyela ya hini lavatsongo. Namuntlha ka timinete ti landzelaka n'wintavana Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu kun'we na Zazana Fatima Vidada nga ululamisi hi ndlela ya xiradio. Swoswi yamukela malosela Yezu hi ndlela ya vunanga lebyi bya ku nyuxisa swinene.

0: Isonto inkomba 10 hora sna 30 minutes ni osa swi kupinde inkomba 7 hora sna 30 minutes pangaleta na kunwe na wone kunongoloko a hi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, donzeni.
3: Vadzandziwa vayingiseti ave vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene Dreamy Week ha malume ubaka loko aku ari vunanga bya ku xonga swinene lowu i nongoloko a hi donzeni kole misori provincial de Maputo hi 102.3 FM loko kumeka kola xifundzeni xa ka Matsolo kumbe 90.0 loko kumeka Ponta de Ouro coma 923 KTMT kumbe www.rm.co.mz. Mungano, na muntla hi ta juntetela mintamu hi ta khanela hi mhaka leyi ya nkoka swinene yi khumbaka mashkondutes kumbe leswi va nge tindlela ta ku homoloka endzeni ka hini lavatsongo. I mhaka ya nkoka swinene leyo. Namuntlha hi navela ku tiva leswaku a nga ve swini leswi swi encaka ku va hini lavatsongo hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. I nga ve mani loyi a nga ni nandzu loko hini lavatsongo hi va hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. A nga ve hini lavatsongo kumbe huka mavokweni wa vatswele. Mata wa swi tiva leswaku hi ni timfanelo impela nakona hi ni tinsinsinselo phe. Hi ni nsinsinselo wa ku nyika alisima vatswele veswo. Ku va respeitara, ku pfumela loko hi zumiwa, impela. Hi xona leswi swi endlaka ku va hi ve vatsongwana va lisima ngopfu swinene. Ha xi vona leswaku ku tala ka vatsongwana van'wana a va xi zandzi a ku nyika a lisima vatswele. A va va respeitari loko va zumiwa. Va ti vona nge vo xanisiwa. Nakone, a swi tiva leswaku va kone lava va ku va respeitara.

0: tumbuluka mungana hi vulavula hi tindlela leti ta timbange ta mabyala a tindlela leti ta vudyambani tindlela leti ta ku enca ku va hine hi nga fambi ha hombe hi nga respetari vatswele hi famba usikwini a hi encetela leswi swa ku biha a nga ve nswini leswi swi encaka ku va hine lavatsongo hi kula na hi veni a mahanyela lawa kambe hi mani loyi a nga ni nandzu henhleni kuleswo hi nga ve yena loyi mutsongwana kulaka kumbe a nandzu wu ka mavokweni ya vatswele vezu
1: Joana Ntoni kumbe i nandzu wa ku yena ti langelaka i waki yena hi yena nga ti langelaka ku ri ka mungana wa ka nge ku sindzisa ku yenca leswi nonga swi juli ri ki loyi a ta ku twa ku vavisa ka peli dzaki yena ka xikhumba xake a hi weni hi yena yena ta ta kwa ku vavisa swoswi loko ni ku beka va ku ka ndzilo laya u ta beka u nge beki puri ku ta twa ku vavisa wena hi mini ni ku zumaka swa ku beka a va na nandzu puri ki yena nghena ka leswiya loko va muyangulanga swijuli maxi yana kontinuarini leswi ha yenca
2: ni tshuka ni tipeta ni tshuka ni hamba vudyambani ni tshuka ni yiva nandzu yiwanga
1: puriki loko yi li kufa futhi ku fa wena a hi wona u ta kafa hi wona u faka puriki na mina ni n'wana a tlangaka hi ndlamu loko ni muyangulanga yingheni ni n'wi byela ni ku phela leswi swi ta soferisa wena leswi ta xanisa wena a swi nge ti xanisa mina mina ta xaniseka mbilu puriki mina nga wu byala maji lweyi a ta faka hele hi swona leswi matlangelo lawa hi wena a ni swi tivi swa ku vatswali lava puriki u tswala n'wana wena u mu byela na le bomo u nga mu byeli nahali ka mabrinkadero yo ka lama nga nyoxisi jaloko a famba hi ndlela yo ka nge le yona a swi nyoxisi a ni na ku tshemba swa ku diveridadi mamana na papa va n'wi byela ku n'wananga a nga mu ya ka xikolo i fanele u ya nwa byala a xikolo u nga ngheni loko a suka kaya sembre a suka ku ni ya xikolo a gama tlhasa hala a nghena ka mabrinkadero a nwa mabyala ku yiniyini a ta swi hlota masiku hinkwawo maji u ta tlhasa siku le dzepiriso ra teka kazela ku va hi mbora
2: i nhlikani vito zaku
3: i nhlikani vutudzanga mini telma lusa manjhani
2: hi mavonelo yakho a nga ve nandzwa mani loko muntshwa sima ma tipeta ka tindlela ta ku homboloka
3: loko a tipeta ka tindlela ta ku homboloka i nga va li nandzwa wa yena loko hina vatswele ku khaya na yena a nga dyi ku hitwa hi ya dyondzisi ku vana va nyan'waka va hitwi yini vanghana na vona va fazela party hina khaya na vona ya khaya na vona hina tindlombe ta nyan'waka maxe a ti hitwi a ti hitwi
2: se hi mavonelo yakho leswi xi fambelana ni munghana
3: ni ungana na zona na zona
2: ku va hi tsemakanya mhaka leyi nga enxe
3: mhaka a vana va nyan'waka a va hitwi voni vo swa ku voni vo tidependela swa vona khaya na vona a va dyi ku hitwa ya khaya na vona tshama na vona tshama na vona maxi a va dyi ku hitwa a va dyi ku hitwa va dya ku ta swi voni hi vanghani hi xivoni va khanaka hi xivoni hina va tswela va dyi ku hitwa ya ku tiyela i jaha
2: hi mhaka mu
3: i ku majaha nyan'waka va sungula ku dzana vanhu vatsongo a majaha nyan'waka va dzaha va tlhela va nwa vanhu vatsongo
4: Suzana Alexandre Matimela
2: hi mavonelo yaku loko muntshwa a tshuka a tipeta ka tindlela ta komboloka a nga ve nandzu wa ma
4: i nandzu wa muntshwa puriki yena yena a tshika ka ndlela leyi vatswali va mu nyikeke va mu kombeke yona pura yi landza a tshika a endla leswi a vanghani vake valabye va jelaka swona hi leswi mavonelo ya nga
2: hi va hi tsemakanya mhaka leyi hi nga enjhe
4: byelaka ku a va jove va tshika ku enca leswi vona va swi pimisaka leswi vona va swi vonaka swa ku leswi vona va swi pimisaka swa ku leswi vona va swi endlaka hi swona swi nga swinene va landza leswi a vatsweli va va byelaka swa ku n'wana a nga landza ndlela leyi ndlela leyi hi yona yi nga ta ku kombaka a michumu leyinene a mundzuku a nga le ku va pimisa leswi va swi hambaka namuntlha va ku evukerivhivhiri de samanera swi vona hi leswi maendlelo lami ni vonisa swo leswi swa ku a nandzu wa mutswele a mutswela nga na nandzu manjhani a n'wana hi yena a nga ni nandzu hi ku yena a tipetaka ka tindlela
2: loko hi kumeka ni muntshwa lweyi ya kaleliwaka hi vatswele
4: jalano swa kazata puki a wu swi swa ku a yi duka sawo ya n'wana luya nkama loyi a vatswele va kona a va ri kona o a vatswele va faliserini a va ha le mutsongo yene jalani i ambiyenti leyi a nga kulela ka yona hi leswo
2: nakona wena wa sima mohla leswaku loko hi tshuke hi tipeteka tindlela leto a nandzu hi wa hina
0: a ve va yingise tivezu va kumekiki axifundzheni xa ka matsolo vona va nga swi kota ku hlamula swinyingi henhleni ku mhaka leyi ya namuntlha kambe va swi kotile ku hlamula xivitiso lexi hi xi bekisiki

xipaluxaka leswaku i nga va nandzu wa mani loko vavatsongo va kula ndzeni ka ndlela ya ku homboloka. Wena ke munghano a nga ve wani mapimisela yakwe. Rhumela tsalwa ku nhlayo ya 85-22-38-923. Na pinda 85-22-38-923. Tsala vito, malembe ni muganga lowu nga ku wone. Sweswi hi ta zhamba a vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene, ku nga le khale hi ta tlhela hi zhamba mazrito ya mamana Candida Khimisiana ta ka hi pfunaka a ku hlamula a swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wezu.

0: inkomu shinene hikola ka vunanga lebyi bya lisima ngopfu shinene swo swi ta zamba mamana kandida kimisi yana ta ka hipfuna a ku hlamula swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wezvo
1: ni khensa ku va mine yamukela ndzeni ka komponi leyi ndzeni ka mbangu lowu hi vuyaka hi ta kombisana hi mahanyelo ngopfungopfu ka tintanga letintshwa
2: a mabulo lawa hi to ka va na wone mayelana ni ku layela a majaha kumbe tintombi ku nga lavantshwa a nandzu a wu nge koteki ku va hi hlaya swa ku i nga va wa mani hikusa na dumbana kan'we swa ku loko mama na muni ni tata na muni a kumile a n'wana lweyi a kumile xihlangi lexi ndzeni ka vutomi bya ku hanya kwaki yeni tatana na mamana a wa mu nyika a mina n'wana a wa mu komba a ndlela so ke hakanyingi hi ni vatswele ku leswi encekaka namuntlha ngopfungopfu hi ni vatswele va namuntlha ha swi kota ku hi mu komba ndlela yo kala i nga li yone ni dya ku hlayini hi swo leswi a namuntlha a n'wana loko xi li koni lexa honiki mumbenyani munhu a mukawuka tatana wa ku kazi kumbe mamana wa ku kazi i nga yeni mutswali wa n'wana lweyi a wa swi kota ku kwata ni munhu lweyi a mukawukaka n'wanake a wa swi kota ku khanelela ku mini n'wana a nga mu tshiki ni ta tilayela n'wana mini hi ximini ja hi leswi swi encaka ngopfungopfu ka masiku ya namuntlha a vana va lahleka a ndlela swa enceka ku a n'wanaku na hambi u mu komba ndlela u mu dyondzisa ku hanya lokunene loko a huma la kaya lawa swa enceka a ve ni komportamento dzimbenyani hi kola ka vanghanu lava a tipetelaku ka vona loko a munhu wa ku kaza a persevera mhaka leyi a buya a ta ku byela ku wena papayi wa manyana phela a n'wanaku a yi encili leswi hi ni vatswela a yi jili ku yingiseta logo partimos na pisowa hi ku u nga ni hembeli kusa n'wananga leswi ni mu dyondzisiki enge yi enci leswo hi leswi kalaka yi nga li swinene swa juleka ku va hi yamukela mhaka loko munhu wa ku kaza a buya ta ku n'wanaku a yi encili leswi swa juleka ku va hi yingiseta hi yamukela mhaka leyi a buyaka na yona mayelana ni n'wanezu hi mu vita n'wanezu hi tshama na yena hansi hi jula hi tiva hi ndhawa ya leswi encekeki a swivitiso leswi ni ta dala example ya leswi ni encekeliki mina ndzeni ka ndyangu wanga ugamu ka lembitsotsi dzikhaluteki ni ni n'wana wa ma-11 anos va buyila wungiwa hi vanghanu va huma la kaya loko va huma va famba va tlanga loko khalutanyana a minkama ya ku kazi tatana wa ku kazi a mu tivaka n'wananga swa ku wala kaya a buyila ta kuma papayi wake mina ni nga li kona a mu byela swa ku a n'wanaku a ni vapfanakuloni va bile mapaxan loko ni huma ni va caca ni voni n'wana wala ka muti lowu na yini na a tsutsuma ja ni bya ni hlaya leswaku ku enceka leswi kawukani n'wanenu loko ni buya hi lomu ni buyeke hi kona a ta ni byela yini papayi a gama papayi a hlaya leswaku maje mini leswi yi nga swone ni ta va junta vana lavaya ni famba na vona hinkwavo mara hi kota ku yini ku heya risolvhela timhaka leti hikusa ni swi vona swaku i nga va yeni mupfana lowu wa la kaya a nga swi endla ni ku mama mini ni ku nada papayi a hi swone leswi loko papayi luya na buya ku byela leswo swa fanekela ku wena u khoma n'wanaku tshama na ni hansi u bula na yena u tiva leswi encekeke
0: kambe i ncini leswi vatswele vezu vatswele va lavantshwa va fanekelaka ku swi endla ku va va ta susa muntshwa lweyi a nga tipeta ka ndlela leyi
2: tanihileswi ni sangoniki ndzeni ka mabulo leswi julekaka ku va hi bula ku vi ni dialogo ndzeni ka ndyangu hi vi ni mabulo lamanene ya ku hi komba ndlela leyinene a n'wana lweyi hi nga va tshiki vana va hamba michumu ya ku biha hi ku i n'wana hi mutsongo hi nga mukawuki hikusa swa enceka hakanyingi loko hi ni vatswele tanihi tanto hi ni vamamana assim como o papai. Louco, mamãe namuni amukauka mwana. Amudjera lixa fanekra ku vai filanda, papai wa swi kota ku intervir. Aku i-i, unga yinci leswo phela hali mutsongo lweyi. Unga mu yinci leswo, loko a kula a ta swi tiva hi awuxaki. Leswo hi la ni vuyaka hi ta lahla kone a vanizu. A n'wana a jula ku kawukiwa, a jula ku dyondzisiwa endleleni yakhe ndzeni ka ku kula kwakhe. Hi nga nyimeli ku va a tinxira a malembe lawa hini hi mapimisa swa ku woni woni nga manene. A n'wana loko a pfala masingu, a te a n'wana a aos 3 anos, é na hora que a gente percebe swa ku lweyi já wa entendera minchumu ya ku hanya, hi nga li ku entelela ka yone, mas pelo menos loko já n'wananga kana mati n'wananga ku tshama hi leswi u mu dyondzisa poku a poku a kula na a tiva swa ku a ku hanya hi loko.
0: Ina ka loko hi kumeka ni muntshwa lweyi a nga tipeta ka tindlela leyi, a simama a famba hi tindlela leyi, a nandzu i nga vewa vadyondzisi, a nga vewa tswele kumbe ya nandzu wu kola ka yena muntshwa, yena a tlakuxaka a vutomi byakwe, a nandzu i wa ma.
2: Hi simama hi ku a nandzu lowu tanihileswi ni hlayeke ku sunguleni a vatswali va wu kuma i kumbe papayi wakhe a yenca u yencaka swona a ta swi vona swa ku ku hanya hi loko asi nkomu ndzeni ka ku dyondzisa ku hanya swa juleka a ku va hi tshama na vona vanhu hi bula na vona hi va komba swa ku angela ya ku hanya hi le
0: Majito yavugamo
2: ni ku khani mambu hakabiti a ku va ni vitaniwile ni ta fambisa antizulu ka programa leyi dza na vantshwa ni ku khani mambu tizulu unene ka vatizinkwavo va radio Mosambiki madambu lamanene ka vayingiseti hinkwavo va radio Mosambiki
0: mungano amabulu hi lawa yi beka ku gameta kola a xenge xa mabulu na Candida Khimisi inkomu swinene mamana Candida Khimisi hikola ka mavonela lawa ya golidi wone ma nga yenxa ku va hi va hi sula hinkwaswo swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wexo mungano a swi hi tsakisi ku hlaya nakone angama wa hi siya lowu a ve nongoloko a hi dyondzweni lani Emissora Provincial de Maputo hi 102.3 FM loko ku kumeka xifundzheni xa ka Matsolo kumbe 90.0 ka Ponta de Ouro kumbe 89.0 Kamagude, 923 KTMT kumbe coma www.rm.co.mz loko uni internet. Va ve na wene va mata Tomás Makwakwa, Júlio Mavota na Jajana Fátima Vidade. Mungano hi ku navelela vuyingiseti lebyinene ka minongonoko leyi ma ha saliki a Emissora Provincial de Maputo. Hi ta vonana hi sonto ni wa umuni mun'wana ni mun'wana loko swiku 9 horas na 10 minutos hi sonto kumbe loko swiku 17 horas na 30 minutos hi wa umuni. Salani hi ku zula hambanini.
3: Isonto nkama 10 horas na 30 minutos ni osaswe ku phinde nkama 17 horas 30 minutos pangaleta na kun'wana wa wena kunongoloko a hi dyondzeni.
4: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
5: Ai, dyondzeni!
6: O Instituto de Línguas, desde 1979, procura estar cada vez mais perto das necessidades dos seus clientes. Tem abertas matrículas para os cursos regulares de inglês e francês, português para estrangeiros, língua e cultura chinesa, e ainda cursos de francês e inglês para fins específicos. Agora, na cidade da Matola. Instituto de Línguas, com sede em Maputo, na Avenida Hamed Sekou Touré, número 1260, com delegações em Xai-Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, Tete, Nampula, Pemba e agora com uma nova delegação na Matola, Rua José Craveirinha, número 54, Cidade da Matola, A. Instituto de Línguas. Aprenda conosco a comunicar-se com o mundo.

0: Ish, karta ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washinibani.
0: Wenu, karta ula mina la shibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii nkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karta ula shibedlela kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani shibedlela ufiko vatlamshela. Vata kupfulela karta ulintsha vathela vaku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo vatikeke ava fanele ku tshika kwa shibedlela kwa valahlekeli hi makarta. Loko vani vana lava tsongo na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a kaleteke exikarhi ka kampo, a kaleta mbelo wa ku sungula, a kaleta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Njombo hi le ku wena hikuva u dyondzile u endlile hinkwaswo leswi swi nga fanela evutsongwanini vunanga ku kombeleke mamana wa munyingi a kusukela bohani 11:50 minutos ndzeni ka timinete ku nga ri khale ka se hi ta ya kuma swona hi ta ya kuma amahungu ya dina.

0: se kweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Ikusela waya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ninga ta ku yini nilavaka kudi.
1: Ha! Ungaza ufa indlala kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwatsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swito hi kuni switsongwatsongwane swa kona hi ku sa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha! Se swi vula swaku ti dlaya hoxe.
0: Ish! Hi swoleswo u bi kona. Langusa. Loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: boxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe karhaleka hi swo biha a yi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswi
1: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhekela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i

0: Bola no mbelo wa vakula ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi phuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wasati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku newa ka mani hi nga ni pfuna xana?
4: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
3: Lana i mhaka ya xintombana xa mina, masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
4: mile xibedhlela swi nga maha xo vabya phe
3: hi yile kambe a va khomanga mavabyi.
4: Swi nga maheka swililana ka majela.
3: Loko a lileswo ni dlawile ke munghana, ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi? Mali na yona yi ko
4: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza, siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma swa matsavutsavu leswi. Ku laveka ku n'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
4: Hambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana, u hambanisela swakudya munghana, va le majela manene i vutomi byinene.
5: Zioras na 5 minutos. Lombe fone. Ku la ku apfusha la va kokwane. Ku apfusha la va mani. Lombe la va vala ku va u va fonela hi fone le ya mndzilo le. Lava vo mafole la. Lava vo madzwala la ya uputsu. A kisa magandzelweni o phahla va le nga phahleni vanhu swa madimoni leswi. Ya ku hanya la misaveni la. Wena lexi endlaka ku va munhu a ni matihlo mambirhi ni mavoko mambirhi ni minenge mbirhi ni timbovo leta ta nhompfu ta ku va u hefemula hi tona timbirhi leti a ku vo ta ti langela leswaku kahle kahle kasi wena u lava yini ya kona ndlela a ku hanya a ku leswi u nga mahi leswi swa mahiwa leswi a swi mahiwi leswi a swi mahiwi leswi swa mahiwa ahe u nyima la phakathi ka ligaja la ku huma swa ku u ta ya kwini seni wa kokiwa seni wa kokiwa seni va ku ya hi phahleni seni va ku hi nga phahleni seni va ku ntumbunuku seni va ku swa ntumbunuku swa madimoni u ta ku ya kwini Lango. Ngoti va ku tswaliwa ntsena. Ndzi ta veni hi le minawini.

0: Vadana Satana hikuva ni xikwembu lexi xi ni hlulelaka ematilweni. Xikwembu xi le matilweni kumbe xi na hina lana hi nga kona. A hi swi tivi. A ku na loyi a nga tata hi tlhamusela kumbe ku ha vuya hi kotilweni lomu a va tata hi byela leswaku phela halaha xikwembu xi tshamaku hala. Se ni xota xi ni masiku ya xona ya ku xita kumbe xi ta minkarhi hinkwayo kumbe xi kona minkarhi hinkwayo a hi swi tivi. Ya, kambe laka ku va hi danisa Sathana la, ku la ku hi danisa Sathana na hi ti yimiselile. Ya, a timbilu ta hina ka masiku lawa hi nga ka wona malembe lawa ya ugamu lawa. Heyi, ta karhata. A ku vo ta vona swa ku munhu wa karhata mbilu yakwe yi tiyile ku fana ni nsimbi. Vona ku dlawa ka bishop loyi a nga dlawa laha ya n'walungu ka tiko. U ya u ya tiya u teka xibamu u kombekisa lweyi nga xifaniso xa xikwembu laha misaveni hikuva a ni lava hi lava taka va tata hi byela a ndlela ni ntiyiso swa ku hi fambela hi fanela ku famba hi kwini, hi fanela ku kandziya kwini, hi tshika kwihi, leswi nga swidyoho hi swini, leswi swi nga lulama hi swini. Leswi a swi hambananga ni ku va rhumela a munhu hi murhangeli wa tiko kumbe hi hosi yo karhi hi ku rhumela tikweni lo karhi hi ku fambo ya maha swa ku se va va fika va ndzuluka va dlaya wena kumbe va ya va fika va ku pfutsekisa va ku suka laha a hi le ku swi twa ni leswi u twaka naswo. Va rhuketelele hosi liya hikuva wena u mukombisi wa hosi liya. Se ni swoswi leswi hi byela leswaku a loko u tshuka Yesu lweyi kumbe xo xikwembu lexi xo tshuka xi ku chumbulula misaveni laha hi nga xi teka xibamu hi xi kombeta hi duvula njhe. Hikuva loko hi ze hi duvula a mukombisi wa xona hi leswaku hambi xona hi nga xi tiyela ku va hi xi dlaya loko xi le hi xifaniso xa munhu xikwembu eka kunene. Hi hanya minkama ya ku karhata swinene, a hi swi tivi leswaku hi ya kwini. Hi ku hambi hina a hi swi tivi lin'wana lamasiku a hi swi tivi hi ntshimantshima kona a hi swi tivi swa ku hi famba ka leswaku yini. Hi hanya mahanyela munhu a ku dlaya munhu nyamuntlha ka siku hambi nsuna ya yantswa hi ku wa tshuka u ku ino u yi phuko u kumbe u endle hi ku yi dakwisa hi lo dragon u vo ku dlaya kunene va ku dlaya njhe kunene k va ku helisa vutomi. Ya, ya hanya mikarhi ya ukarhate, ya hanya swilo swa ku chavisa. O va ku lexi mina ni nga ta bala xona hi nga karhaleni a hi yeneni mahlweni hikuva hi khongela hi kombela timbilu ta vamakwerhu leswaku a ti cinci hikuva ku na nchumu xin'wanyana lexi xi nga hi ponisaka xi nga hi pfunaka handle ka ku va timbilu ta hina ti cinca. A hi nga tshameni nkama wun'wanyana hi ku gutsu hi vuya ehleketa leswaku kasi kahlekahle swo swi ni hanyaka swona swi ta ni yisa kwini. Mali leyi ni yi dlayaka van'wanyana hi yona kumbe hi ku lava yona yi ta ni yisa kwini. Hi ku leswi makhambi yo tala swi endliwa hikwalaho ka mali. Hi rhandza mali ku tlula xikwembu. A mali ha yi rhandza. A yi rhandza mali. Kambe hi ta ku yini? Kumbe mahanyela ma lavisaka xisweswo. Kumbe hina vanhu va kona na hinawo. Mahanyela ya hina ma nga xisweswi. Kumbe ntumbunuku wa hina vanhu wu yo tumbulukisa swoswi ku fana ni tsalwa leli nga tsaliwa hi mudyondzi wo karhi, ntlhari yo karhi, ntivi yo karhi, hi ku a munhu i nghonyamu ta swibalisa swoleswi, xiharhi lexi i mhisi, kasi yena tema i mhisi. Ku hikwa loko a vona munhu mun'wanyani, mina ni vona wena swi nga humisi, wena u vona mina swi nga ni mhisi, leswaku hi nga hlaselana nkarhi wihi na wihi. Se Thomas Chauke a ku loko vo ku veka xiyinganini lomu na ku ni swipfalo swimbirhi, va ku a se ni ku nga ni munhu ni se ni ku nga ni anghala, u nga langa ku huma hi kwini? A ku ni nga huma hi se ni ku nga ni nghala, hi ku anghala yi phora ku yantswa, munhu wa karata. Hinkwaswo leswo a la ku bala leswaku munhu wa karata, hinkwaswo leswo mutsali lweyi, ntlhari leyi, ntivi leyi a yi la ku bala leswaku munhu wa karata. Lexi lavekaka ku va hina vanhu hi ti vuyisela ka vumunhu, hikuva vumunhu hi nge se li balekile ka hina, li balekile ka hina, ku yo sala xikhamba, kambe vumunhu li balekile. A swi vevuki leswi hi hanyaka ka swona, a hi cincile. Hikuva lin'wana la masiku hi ta vutisiwa, hi ta vutisiwa, hi pfumalani xa ku hlamula.
1: Ei, hi nga vedi mani?
2: Ei, hoxa mani?

0: tala nimbelwa vakla shumatsi lo yakalteke shikareka kampo akalta mbelwa kusungula akalta mbelwa ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
1: one mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka kampo wasa tangabeleka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbelwa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula akarhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lwe. Se intombi watlanga nje.
0: Watlanga kasali na swimushanisa.
1: He! Ali wontungu woluya wa kole ra la kubaliwa Maseve. He! Mavabilawa amalunganga mani. Hinkama utsongo vanga hundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaso ikuva hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
1: Maka ikolano. Hikusa nambi swa ku amagume kwini andzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwani swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swikuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwani wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntsena, hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

0: wafunda na utanga.
1: Kaya ka Carlos aku hava swimovhani kambi aku ni switapani swiribyani swithombe swa misava ni lirhandzu la ku dyondza swilo swintshwa. Va ndyangu va yo sungula ku tlanga hi ku yimbelela na va dyondzisana swintirhana swa vona swa siku ni siku. Kambe na vatlanga Carlos a yo sungula ku tiva ku konta ku vulavula a tlhela a tivetela swilo hinkwaswo swi li kona kusuhi na yena hikusa wa tlanga na u funda.
2: N'wana a nga kuli madinga a kula muzimba hinkwawo.
3: Longoloko wa mbalele mbalele hure nhluvukiso wa vutswali la n'wana eka vukhali bya le masanguleni lebyi patsaka hinkwavo emosambiki lowu tlakusiwaka hi feke khandlelo na un pequeno gesto hi nseketelo wa Camões.
4: Alongisiwa ka maputsu titu xixava 14 12 minuto anchelo siwana mina ku loko ni leswi swivilelaka ho famba ka lava swikota ta swilulamisa me misisi vanga hava vito ilulama misisi va ku vekela loko mi nwala na kona va ta ku tlhanyivetela a patsa wena ni ku tlanga kolomu ka maputsu xikona xa ka xi nga lulamisiwile ami va buxexe. Bambawe kambe xikombu xa ku vona ku leswi xi nga ku designerisa swona wena u la hi swona u la swa ka wena la ku maha mulungu hi nkani u maha ndle wa ntima ben u ntima ku sasekela ku gamuku switsongo u la ntlhoye wa ku xava u tipendo tipendo tipendo kanganyisa valani.

0: cini menula nani na ku menula u cini sekela nani na ku sekela ma gamela xenge xa vumbirhi xa mintirho ya emissor provincial Maputo Radio Mozambique namuntlha sonto 14 ka junho wa 2026. Tlangela ka wena u longolokeke na hina kusukela ka loko hi ta vipfule mintirho hi nkarhi wa 4:55 minutu ku ta fika lowu nkarhi a hi yaka mahlweni hi ku longoloka na wena u nga tuma kondla kona gwanya hina hi Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo na le khale hi ta va hi tirhisana ni vanakulori kusukela ka Gazani Nyambani ku va hi kuma majambu ya mitlangu ya ku tisa miri
1: ilu da familia. Hoya hoya ni vanangu kutamdan
0: fushi mamani muva ni sonto ya hombe sonto ya kutale mathomo ni makateko
1: rula
0: nkwa swiselulama
1: kulathu
0: hi tiva leswaku mundzuku li xile
1: salirandu
0: munwana munwana afanela kuteka xikomo beula xinwana xinwana lexa nga naxo
1: kuna vidi ka yosi mbili
0: kuva hi ya hlahla
1: tala tuta ku inga bobwatela bobwatela eh hotsetu nga mu ya fena ma ditsuda moyo ai veni ichiva ichivumbana ichiva nyanda imweyo ichiva ichipushelana ichiva kati ini ti ichukarelana kati nga utotala ta kuombetela kusaka
0: e 14 horas na 30 minutos em Caruana, interessante, não vai na Clore, que se calhar a cagazana em Yambana, que vai com uma jamba, me tava com o Tissamiri.
2: Magambo, magambo, magambo, e a mim tava com o Tissamiri.

Mwengisati wa raji msambiki maputu Gaza na inyambani uhoyohoyo kama dlambu ya tami intlangu ya kutisa miri sonto yenga muntla 14 ka junyo kalembele lila 2026. Itava shwingwe na ilongo loka kwa fika kusuhi na zoitu wares lana ingatava higemeta antiru luu wakutakamba maungu ya litena kunita mi intlangu ya kutisa miri ka sonto ya nyamuntla lana kase ingatava hita nitinzi mata kuamba na ambana tiyalo naku nimintiru li ingatava ilanzo kasikula nyamuntla Akaltelitele nakanitasa de Mozambique alumushi funzankulu Gaza kampya ferroviario ile ingatava iamukela mintangu ya kuwa kulaviwa nhena le ingatava ikongoma akafazi regional sul evulavula kasi hintla wa kulubi di Gaza kumwe na ferroviario di Gaza lava ngatava vapimana mintamu ka dambula nyamuntla kanhle kanlowu lana mtirhisanikulu Nicolau Mukhavela ngatava a ikongomisela kungale khale amanyawu yaletele nako ni mafambelo ya mpikizano lowu kasi vhiki la ku hela hi lana ka letela nakona supertasa provincial kunga wa ku endliwa mintirho leyi nga wa yi kombisa ku pfula ka letela nakona nguva ya ta ku khavelela bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza lana klubi wa Gaza a nga humelela hi mabola manharhu ya ku kala ya ngulu na a pimana mintamu ni ntlawa wa ferroviario di Gaza a tin'wani hi nga ta va hi tanatana ka dlambula nyamuntlha celana kasi ni ku va hi ta kuma nkatsakanyo wa leti nga va mafambelo ya ta bolwa hi vulavula kasi hi bolwa la xinyimo xa tiko vulavula hi mundial ka siku hileni ka vhiki naswona hi ta kongoma le Afrika wa Dzonga lana hi nga ta kongoma a xifundzankulu Cabo Occidental hi ya kuma nkatsakanyo wa mintirho leyi nga va yi endliwa ka rito la mutirhisanikulu ri Eduardo Figurão a leti ni tin'wani tindzima leti nga va hi ti lulamisa ku va hi longoloka na tona na wena muyingisetso maputu Gaza na inyambani ka ta madlambu ya mintlangu ya ku tiyisa miri leyi kumekaku maandleni ka Miranda Mabunda na Roger nyama angu wa kuondele ni kamichini. Hivi tu la ntawa inkwa wa radio msambiki alo ushlengela kukuba amintirulei kongoma ni kwa ifika la na mwingiseti uilomba kundlebe na uliko na hikuna velela mwingiseti linene la mintirulei.

0: 14:45 minutos, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane, Catamadlambu, Yami, Ntango, Yakuji, Samirika, Santo, Yanyamunta, Naya, Rinzela, Kuva, Nicolau, Mukavele, Ai, Lavetela, Luakumeka, Kunkuvin, Kadrupa, Lakanche, Nchai, Kuva, Abonele, Kusu, Litinaku, Nimanyau, Yan, Tango, Lou, Lanzua, Kakadlambu, Yanyamunta, Welonakasi, Ni Tasta, de Moçambique, Lana, a Clube de Gaza, Ni Ferroviário de Gaza, Vatakonava, Pimanamintamu, Kalitilna, Kassin, Kulava, Luangatava, Kongoma, a fase provincial, e zona sul kasi ingabalu yanga tava humela ka mpikizan lo endwa ka mintangu ya gambuleli la nyamuntha etava ka lonkari hi kongoma a tikweni la Afrika odzonga hi ya nyima le a xifundza nkulu kabo lomuna kulori Eduardo Figurão atakwata wa hama ankatsa kanyo walitelana kuni ta mintangu ya kuti samiri leyi hi taku hi khamba yona kasi kuli la nyamuntha Eduardo Figurão ya losa
1: Enhlikani mwingiseto wa kurantseka wa switiche swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Moçambique ile ka madambu ya Santo, madambu ya kuvulavula hi mintlangu ya kutisa miri. Imina namuntlha ni angula ya Alain Mossel Bay, a xifundza nkulu xa Cabo Occidental, kambeke ni buya na mahungu ya kuyelana ni mintlangu ya kutisa miri i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku tivisa ka leswaku ntlawa wa Milford hi wona wu khandziheke u kongoma eka mphikizano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Mugqivela lweyi a ntlawa lwa ku huma le ya KwaZulu-Natal hi lowu wu ringaneke ha bola lin'we na magezi eka ntlangu wa vugamu wa mphikizano lowu wu ri karhi na wu endliwa ku humesa ntlawa lowu taka khupuka u kongoma eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. A ta va yi khambela ku sungula na Milford a ni nghena eka mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko leri. Milford a gamina mphikizano lowu ni wu vuleke nani ntlhanu wa tiponto na tiponto timbirhi lana a siyeke a ntlawa wa magezi hi tiponto timbirhi ku hlaya ka leswaku ntlawa wa magezi wu gama na wune a ntlhanu wa tiponto ntsena. Ni nga tivisaka swa eka nguva leyi taka ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka mphikizano lowukulu ku ta va mintlawa mimbirhi leyi ni nga taka bela hi khambela ku sungula. Ku sungula hi vulavula hi ntlawa wa Kruger United lowu wineke e mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kruger United a huma a xifundzankulu xa Limpopo. A ntlawa wambirhi i Milford lowu humaka leya KwaZulu-Natal nakambe ke wu gameke eka vumbangu bya vunharhu bya mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga u va ndzhaku u teka mphikizano lowu gameke tolo tana tiviseke ya kona na wune ntlhanu wa tiponto na tiponto timbirhi. Capital City khale ka ntlawa wa Edmilson Dove hi lowu gameka vumbangu bya vunharhu ni munhu wa tiponto hikuva winile ntlangu wun'we ntsena wu ringana wun'wana ni ku va biwa emintlangu mimbirhi. Kutani ni nga tiviseka leswaku ntlawa wa Milford hi lowu vumbiweke hi lembe la 2012 ele nguva ya 2023-2024 u khupukile u ningena ka mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku vona ka nguva leyi ya 2025-2026 u khupuka u ningena eka mphikizano lowukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Kutanike hi ku a swi feni i ku hinkwaswo na kongoma Radio Moçambique mi ngelake Eduardo Figurão.
0: Hei kensili na kulori Eduardo Figurão kusakala Afrika-Dzonga ima ungu la wanga wayo kungomisa la kadambula nyamuntla nze ni katimeneti ingalitingari eitha kongoma le kampu ya ferroviario evula vula kasi hii kuba iya ya mkela nitla wawa klube di Gaza loo ungatapima na mintamu nitla wa ferroviario di Gaza kadambulila nyamuntla kali tila na wakasi ni Tasa de Moçambique na inabila kutunzusha mwingi setuwa inesha kufiki la kuunza aku utangiwa mintangu ya kulava kasi litila na kuni super Tasa hisinyemu xa xifundza nkulu Gaza atikombisa kasi kusuka ka kupfula ka nguva ya mintlangu ya kutiyisa miri lana Clube de Gaza lweyi a nga va a humelela hi mabola manharhu ya ku kala ya ngulu ka pimana mintamu ni ntlawa wa ferroviario wa Gaza. A ntangu wa letela na ku ni Tasa de Moçambique hi lowu nga va u sungulaka dambu lela nyamuntlha hi nkarhi wa 14:30 minutes na ku lori Nicolau wa lulamisa tindlela ta ku va swi kota ku va a hi lavetelaka wa hi nyika manyawu ya leti nga mafambelo ya ntlangu lowu ka siku leli na nyamuntlha naswona ale Inyambani hi ta va kasi hi tali mahungu ya leta yitela na ku ni nkatsakanyo wa mintangu yi nga va yi landziwa ka mixu wa nyamuntlha le a humwini nakona hi ta kongoma ale ka Maputsu hi ya tiva letiyela na ku ni mintlangu ya ku pfula setma jornada ya segunda divisão mintlangu leyi nga va yi landziwa a siku latolo le namasha tikwa katindzima leti nga vaiti lulamisa kuva tilongolo ka swinwe na wena muyingiseti yo lomba ku ndlewule ka makhalo tindhawu to hambanahambana ka switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani.

Erra jimsambiki maputu gaza swingwe na inyambani kata mi ntlangu ya kutisa miri ka madlambu ya nyamuntla sonto rindzela na kulori Nicolau lwa kumeka ku kampu ya ferroviario a bona ikusui manyawu ya ntlangu wa kupimana mintamu ka ntawa ferroviario wa gaza ni klubi di gaza lana klubi di gaza aluzaku kasi kalonkarise kunga hela primera parte bola lingula kukala yangulu ferroviario wa gaza a petili gulula kusangula na alika primera parte akal nkare kasi vabeli va kumeka na va le ku humuleni ndzeni ka timiniti nga leti nga hi Nicolau a ta nghena lana xitudio ku va a tisa manyawa leti nga mafambelo ya segunda parte ya mphikizano lowu wa tabolwa u ta ku na u landziwa u kongomaku kasi ku va ku laveka lweyi nga va a nga ta va kombisa a provincia la Gaza ka leti yelanaku ni mphikizano wa tabolwa hi vulavula kasi hi Tasa de Mosambiki kumbe leswaku super tasa ka vhiki leyi nga hundza hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza li ve kasi li biliwa lana ntlawa wa klubi di Gaza u nga humelela hi mabula manharhu ya kala yangulo mahlweni ka ntlawa wa ferroviario wa Gaza ka letelana kasi ni ku pfula kumbe ni nga kombisa ku pfula ka nguva ya ta ku khavelela bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ni 15:02 hi ta mahlweni hi longoloka swin'wimingiselo ku rhandzeka na hi ku rhamba kwa mahlweni na wu hi lomba ndleve ka timinete leti landzelaku hi ta rhamba na kulori Fernando Mukhatswa a ta nyika nkatsakanyo wa leti i nga mafambelo ya ta bola hi xiyimo xa tiko hi vulavula kasi hi mundial wa lembe le lila 2026 handle ka leswo ka lo dlambulela nyamuntlha ka ku tlhangana loko ka ku patsana loko ka switichi leswinharhu maputu gaza na nyambani hi ta va kambe hi kuma leti yelanaku ni manyawu ya ntlangu u nga va wu endliwa ale a hun'wini a xifundzankulu i nyambani ntirho lowu nga va wu voneka ka mixo wa nyamuntlha na ha rindza ku va na kulori a swi kota ku va va hi lavetela hi ta mahlweni ni wunanga na hi lemisa tindlela ta ku va hi kongoma kampu ya ferroviari ku ya kuma mahungu ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri yalana kasi ni Tasa de Mosambiki lana ku laviwa kasi nhenha leyi nga ta va yi kombisa provhinsi ya Gaza ka fazi regional sul.

Eh, kuna Mangwana, kuna Andrisi. Mangwana na Andrisi, man ke lwanga tapa bola la nga ku Andrisi. Andrisi ta organization machai. Organization le itra kango pfela ku be lamsele ke lwanga tapa bola maduru wa kwata lena. Asi da vete ka Andrisi tapa bola. Kolo, kolo, kolo, kolo.

0: Iri khomelenge na kusango mingsethi tevena no nona ngale ka lonkare la kuhlela ikongo makampo a Marian Gwebi Nicolau ya mia mukela
1: Mrenda mabonda ni mingsethi kuranzeka ehlele buya kuta sungula sosi nyana yetela na ka nema penalidad grand penalidad ve bona so ko iman ke lwanga ta umelela lana ka mpikizano lo se o si gompela a gambro si carrelle sa sotto gambe denge se la sungule le tela na ka penalidad Felix Parugi se le mramba ko matpa na mitir le enganyi mala yene ka penalidad lawa Felix
2: o tanyi mala enkwa so tatam kavel bang se tvo rendza ka ma portugal ze yemban ala akwana ringulingwani lwe yanga ka baka phats ma penalty ata humelela basi na sole wili so ku kuma guardaredi si vambiri tatana gutu na magut na bona bani a shilsa ku vula leno kota guardaredi si kutani inkwasi ta sinyimela leno uri ti gaza podi a wina fervar di gaza nena podi a wina inkwasi dependa hi ma vera ma penalti leswi nga ta ma heka ka kala vanga langiwa ka seswa ku vata ba a tshansa hi ma grand penalty
1: Good experience, Magudu. An experience, kambe. Ese nambo nsisa kahle. Ngabula ini, matamele yaba guardaris laba mbisi.
2: Gutu, de facto, an experience, Magudu, loko asa, akonferiwa, aserva de Gaza. Chura sona yena, an experience sokar. Kutani, yungkwavu, va di temba, yungkwavu va tembiwa, yi masgudori ya bona, yi makulubi ya bona. Eta sona sona sona sona sona sona sona sona sona imuli la zama haka ikai kasi liso ku aile so ku brazama kukota ankama brazasika la haka wa grand spinatati kutani hilu ya nata suna kapuzi aku defendela a grand spinatati la a mare mkabi
1: kunene kutasungula asa asa imaniketu wa kata njima laena mbele kutu yela nata suna kutefendela a grand spinatati Estratégia nacional desse Félix, você o rango de defender a UEN?
2: Estratégia, mas não sou langa nem uma conada que está na Guto. Assim, na Laveque, ou descontrolar a adversário, a Ena, meu colega, o Antiro. Mas já a UEN está na Diniz, a Malha, Fantamento, ela vai ganhar para cá uma grande penalidade. Portanto, qual a gata gama a chunsa Guto, que se joga a de posicionar a entrenar uma baliza, ou a essa linha da grande da baliza. Kutani yona tatana dinizo a aproximar a kol haya kasezo seata kama autorizala a markasano ya grand penalidade.
1: Kunene kwa kala pala sasa wa sungula lena kumaya kwa Tomas, inga kwa Tomas yeno sungula a sungula nishkatisleche wa ferroviario.
2: Fanku tatana mkabele Tomas, hibwe anga simpishira ya kama kwa fami nga ula kama ya ugamu. Wili soko maduru ama asubisa apimisa ama grand penalidade Tomas yena ngata sunguna ka akumarakala a grand penalidade
1: Eso not afambile ni ma grand penalidade lana tanta gulo Tomas wa ferroviario yena ngata nanga ka achusi wili Tomas asina nzako ata wini Tomas kuna kutu lempa mbele ama balizeni akwini Tomas asuka ni bola ama bola kolo

0: Maputo gaza na nyambani kata madambu ya mintlangu ya kuti samire ka santu ya nyamuntla ndza ko ka loko hi mintili mari hu nangaleli hi vuya ka siku va hi ta ramba vana kula rile xifundza nkulu nyambani va ta ni nkatsakanyo leti na ko ni mintlangu inga va yindliwa
1: Karingeni vaingiseti ka magambo ya mhlakano ya kutlangita miri mapuk gaza na inyambani na hi tave hi ku hi hlamula kusukela lomu ka hun'wini ku nga vi ku sangula ka mixu ya mulongisi yaloyi a mihlakano ya futsal laha ku nga ni vavasati ni vavanuna hi tave hi vula leswaku i campeonato distrital ya futsal leyi nga vi sangula kambe ku vuliwa ku vi ku vonaka kona ka mixu ya mulongisi yaloyi na mihlakano yi sangule levhiki nga hundza i 15 ni wun'we a mitlawa ya bola laha ku nga ni 11 ya vanuna khano ya vavasati ka mixo nyamuntlha hi vonile leswaku ku rhangeli vavasati va bela business count yive yi paliwa hi xikola secondary Jongisisana laha ku nga ni ntlhanu wa swigolo ka swimbirhi ka nhlakano wa vumbirhi hi vavanuna IS kutani ku tirhe xa IS i viduga ekipa leyi nga vi yiba business count hi 8-7 i mihlakano leyi yi simamisaku ku voneka laha ka livala ya polivalent ya Instituto de Formação de Professores lomu ka hun'wini provincia ya Inyambani ka vaatleta ndzi na ni mun'we wa rambugajisati loyi a lava ku tlhamusela kutsongwani leswi ku nga ku xuva ni mitsako eka mihlakano leyi ya futsal hi rambugajisati na hi tiva leswaku futsal i futsal leyi yi beliwaka lomu ka salawu a yi beliwi lomu ka relvad kutani ku kapelani hi lomu ka simeto u ta vula vito
2: A vitu mina Teresa Pedro.
1: A equipa ya wena hi mani vitu?
2: Equipa Furia Rosa.
1: Ah, Furia Rosa. Mina mina ni ushungu, Furia ushungu hezwana. Makono Furia Rosa hi mishu ka campeonato leyi nga sangula nyamuntlha, inga vuluwa nyamuntlha.
2: Hi xivela ku hi ganya ka equipa leyi ka ka jogo leyi bela ku nyamuntlha ka sikota ku mitira hina kambe hi famba kwasi. A sunya hina ku hi ganya me de verdade o primeiro lugar.
1: Hezwana. E ka ribu sangula a equipa yin'wana ya Furia Rosa yi nghena lomu ka campeonato ya futsal.
2: A ka ribu sangula.
1: A malembe ma nga hundza mawabelini. Ambelang. Hiri mga gumesa kung kene kama kambiyo natin laya futsal.
2: Eh, jan siri wakelo.
1: Uri wakelo. Zamu hehu kela kubela futsal. Hito lolo ku wana wakasitina wabela futbolo 11. Maji hiwana wana mula mubela futsal. Zaa hehu kubela futsal.
2: Zaa hehu kanyahani.
1: A urola nyama mweda nyana. Auto kunzumula ilu mka kampi.
2: Zituwe.
1: Here's one. Here's hile shwe tsakela wakula kasikuwa campeonato leyi ya futsal ya district ya lomba hangwini. Yifamba kwazi, kuganyua kwazi, kungena maguwa. Here's hile shwe mkazi navela wakula kasikuwa campeonato leyi yifamba kwazi.
2: Joga quase, engabaisane, e aí é um belo jogo. Na reunião ele já cogina e engatira durante o jogo.
1: Isso é nota final?
2: Mina Teresa Pedro.
1: Mungili Teresa Pedro, ikungana uvumeleleka lechikati aku usiyama gezu ya ku famelana ni mhlakano le ya ku tanyata mire ulolo he futsal loyi asanguleko ka sikule ganya munhla lomu ka hun'wini kota huleleko ku vi ku vuliwa ka campeonato leyi ya futsal tanileswi na yi sangulele vhiki nga hundza hi na ni mun'we ka varhangele va ntlawa lowu lunghiselaka wa futsal ya district ya lomu ka hun'wini bava hoya utatulela vhiki
3: Avito Jimena Santos Mamenet, chefe da repassão da cultura juventude e esporte Loma Kamanyika.
1: Kuzo na Baba Samson Menete, hinga bulelen hi mihlakano le ya futsal, yi vuliwe ku nyamuntlha na mihlakano yi sangule leyi nga hundza. A mixu hi cini cinga vanga ku musangula ni mihlakano leyi ya futsal, kona mitlawa yingani yi nga kona hi rambugajisati, hi rambugajinuna.
3: Ebongele ankama lo aradi nyika ku kasi olola utsongwani mayirano ya promotion ba sound sportive a kholo ukumeka henhla ka ti political leta mfumo mahako kasi ku yo majani vanhanyana va kota ku kuma nkama wa ku va tendela vutomi bya vona va tshika mavhisi va ku yini ku ri swi hi kota district wan'wini hina a futisa leyi tradition bya a quatre tradition swi nga na yona laha bya leswi a nkama lowu wa madisawu ya vafunctionari kani leswi hi vulile kasi ku a vanhana a vanhwana ni vajaha va ve kona laha i bya sezekipas kama bya sezekipas a 11 ya rambuka xinuna a seje ya rambuka xisati kani leswi hi kona laha yini majaha lawo kasi ku yini va kota ku yini va kota ku maha vutomi bya vona va kota ku vhunana hi kota ku hlakana hi gondzisana bya swinene hi bula hi yakisana kota a kula ka tiko laha loko munhu lowo a sikwile ra be ni le bola a pimisa bya swinene loko ka ngondo ya ku lava lava ku va ku tiva hi mango ya sport kani leswi hi bonga ngopfu a radio a ri ku loko a radio Mosambiki loko yi tile laha enkorisa ko radio a ri ku kasi ku hakunene va ta wona a matsenya lawa hi ku matsenya lawa bya kala i deposit hi la ku bonga ngopfu a joga batch hi ku a joga batch lomu ka manyiki parcero numero 1 a 4-1 joga batch hi kona laha hi la ku bonga ngopfu a joga batch yi khumbulaka majaha lomu ka hon'wini kasi ku va ve kona laha va hlakana va vhunetiwa hi swihiwa swo karhi swa joga batch majaha hi swihiwa a xa hombe laha ku kulisa a vajaha ni vanhwana kasi ku hakunene va pimisa bya swinene va kota ku contribute ku yakisa tiko le bya Mosambiki
1: va Samson hi vona ku kampu leyi ya futsal hi ya leyi yikhwa yi na ni malunghelonyana ya ku tshamiseka ku va bela futsal letin'wana tikampu ti rimika kwini
3: A kampu leyi loko hi cuka lomu ka xipandzi xa provhinsi i kampu yin'we yi nga ni malunghela kani leswi a yi na malunghela wontlhe hi ku loko hi wena matabela laha hi wa ni maposi laya volleyball na yi ta bela volleyball la na yi ta bela basketball kani leswi a projeto leyi ya ku yaka xikolo lexi ni kampu leyi ya homba a yi nkulurhanga hi kombela vakunene va pariseri ku va ta wona va hi nyika malunghela ka ku hi ve ni mamodalite lawa ku ri.

0: tano tarambuka chisati kune yimwe tarambuka chinuno muavanyisa kuini mikama kasiku vonthu vabela la kwala ka kapwali ayo
1: hina la amajogo ya hina kota izvonako isangulile a vhiki nga honza hi ta terminar hi November ema ele calendario ya sextas e sábados no período da tarde na sexta-feira o beleza com sucala mais 17 até mais 20 como tem essa possibilidade de lugar sem galera então mas sábado é bela nem bicho quase que o único se ancama com e na conta vai funcionar mas jovem é atender a vinha na conta de cheese conta aí nem com junto de lá aí na cani leve que vai nisso leve a calendário está reteca em tempo recorde e o alago bonga logo joga bete até da high edge até de galama prêmio aba puse ina ona la ina ne mfana mungu wa parcero nguvu wa lomuka ka nyambani ka onwena anga tira lomo agonza lomo yenga sia salvação iye nanga parcero afi ni racional ila kubonga a parcero la anga kota ku vula tindlela ku joga betjinga na lo ila kubonga ku zwakala lezwi ina ikatekile nguvu lomuka manyiki loko yene parcero le
0: lezwi nge zwa thembisa se zwili dzunya ku azwihiwa zwikona
1: Zvikona azvikona nyamuka zvikona kwatirano zatraj izita zvikona iko hatsemba ku antirwa hina va parcero kwata governor digital hama zvakala kutsembiwa kutsembiwa hewa wena loyo kopa committee ya wena police la kubonga joga batch a continuara ni nosso ponto focal ao nível da província nível do distrito que essa salvação e continua a retirisana iko a joga batch aí que ganha male iko wani male outra coisa yiku nyika male ku watira leri fanela ku kulisa mungwana ni mungwana ku sa dropa yena ku sa na yena ku ta empresa
0: makono ka khumini tlhanu ni jingwe de kipa leti ti representa ra ta kombekisa a district yonke ndani ra kwa la hawe vila municipal ba
1: kena bongelo ku vena ni de kipa ta marengo kena de kipa ta hina ni vagonzi va mbekwa ni vafunctionar vati ku gonzi le i district yonke ankama loko hi vafunctionar va mexisond govern leri vulule espaço kana uta hepembe kana uta koi hi wona majoga dero wonhle maka kona la hela ko bonga nguve ko hakunene joga batch wa ivunetela ku hlonzela maja kana u tsama ko hi yena anga na kuri one in only runs ya ku mara rinene kasi ku lisana kota governor kota empresa
0: tshilo ni munhu wetsi ya ku bayasa mushomo ni manage kasi ku amhlakani leyi kota u leleko i chikela hi November na hi la ha ku basene ku nga oneka nga zwiralangana
1: amehlakano letsi o letsako letse o nga gola mfumo e makgolo para go kumeka kota majove e gonzisana e alakanya e tsika zonke zwa kubiha e ku sport e on that national por isso este é vetor que une todas as localidades do Bovin e as diferenças que nós temos vamos ultrapassar e vamos ter foco no desenvolvimento do país e nós leja ainda eu compelo com ontem a equipa nila vakala kuvanga hikona la vha wati vata wona yini hi gonza zvokari na hi gonza na hi bola zvinene
0: izvona bongile baba Samson Menete munwe ka varangeli vanga la pambene ka campeonato distrital le ya futsal i belwa ku lomuka humwini chima ka viki gi hunzileko i khumini tlhanu zvimwe ti ekipa leti ti nga lomuka mapalisana la vata ku theka malokal that won't i can what ona hi le tarambo ga chisati atsena ku hila ku salisa hi ve hi vula leswaku kamixo ya yena mulungiso loyi ku belile business count doors a xikola sekundaria xiwangi xisano 5 masi rambuka chinuna 3 is 8 business count set makunu ina kulori ni vayingi set va radio mosambique maputi gaza na nyambani hi lawa hi nga masiya ku ka lexikhati a kusukela lomuka hun'wini ndzi amba hungu leki mina Armindo Masingi salani
2: Radio Moçambique, Domingo Desportivo.
3: Ekhensili Armindo Masingi no tsentla wa Radio Moçambique longa sihlengela kuva amahungu lawa hi amukela hi tindlela ta tinene ta wing set na hina hi salu hi timinete titsongo kuva hi gimeta ndzimali ya ku tlhangana ka maputu gaza na nyambani nyamuntlha ka ta madambu ya tami ntangu ya kuti samiri hi taramba ka lonkari na glory fernando mukhatswa kuwa atava ha mahanka tsakangwe tingela na kuni mafambelo ya tabolwa hi xinyimu xa tiku hi vulavula hi mundial leso aku heleni ka viki
4: amelosa vha insativa radio msambiki maputu gaza na inyambani ka xengele xa tami ntangu ya kuti samiri mailanunita mafambele ya

0: Ndlela leyi ya ku tlanganisa switichi swa maPortugal na Inyambani ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka Santo leyi nyamuntlha hi veka ku bonga kukulu ka mingiseti lwa nga va longoloka swin'we na yena kusukela ka nkarhi wa 14:30 ku fika ka lowu nkarhi lana hi veka ku bonga ka kukulu ni ku va hi ku navela Santo ya ku tala emathomoni makateko hi ku rhamba kambe ku va swin'we hi longoloka ka minkama leyi taka ni ka masiku lama taka lana loko hi nga ta wa hi tlhangana ku va hi ta khamba mahungu ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka dlambu leli la nyamuntlha hi nga va swin'we kasi ka mintirho leyi i nga fambisiwa ha Miranda Mabunda Rogerio Nyamahangu a kumekile a ku vonileni ka michini liperile
1: Radio Moçambique Domingo Desportivo.
2: Madambo, magambo, magambo. Yamin tango ya kutisa mishi.

0: Canal Mania, tempo de a televisão das famílias moçambicanas.
1: O Instituto de Línguas, kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a nintsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, Emissor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. O tá com uma humelha, cachorro.
3: Emissor Provincial de Maputo.
4: Lembele linda que ele lança a cuma.
5: Se eu te lança a cocaína, na cola em macamunicam.
4: Nipimisa da chocolate. Pease a fiamjanyana. Vitulamina antizalela. Antilerela papila. Se ele vem goto que ele lança a cumina uma sira.
5: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
4: Se ni ma kuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
5: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Fundi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
4: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
5: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
4: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
5: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwa shusha utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira la nini makala. Nilahlekeliwe hi karitao la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele ufiko vatlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintsha, vathlela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwavo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa valahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

0: Simu nyana kuba,
1: kwani simu nyana kuba, kuba zipiskareta, gagara gagara jitumrana pupotela na kilao.
2: Ile chala kanyiso kumbula kugiwa emisava mwana mama.
1: Kumbula kugiwa emisava.
2: Adevo.
1: Kumbula kugiwa emisava. Hingaza kumbula kugiwa emisava.
2: Ina nchikweneti.
1: Nilava tipanja kugiwa emisava.
2: Amariela ya chikweneti lechita kamusela para muzitiva.
1: Kumbula kugiwa emisava.
2: Achila vitipondo na.
1: Nada kugiwa emisava.
2: Achile kuriwa inanyana.
1: Nada kugiwa emisava.
2: Achile kuriwa ingulu. Angulu winzikaku akumba.
1: Kumbula kugiwa emisava.
2: Ne imbu. Kulaweka amu zimba wakele Wakulu mkaka shao wako kongo Vaichi nyembani akako Aku waka Amsawali Iga iganti hosi Amsawali Iganti nganga Igani la wuganya Heba, adevo, loko lukara la kusui papa ininganga zikwe munu
1: kumwiki.
2: Amunu ni munu lo misave nila hanya kukona. Ina ni telefon, kada kwalite use u telefon. Le telefon aiketi kama mbangu wazuzo epizi. Kote oku kuma lechi kutu uti roma. Loko yo ngengengengenge fai. Mazuzo le, adevo. Kutanza ni vanu lava tipondo takutala papa inzo mtela. Nilo kwa fambala ankeleni. Wote kala kumwana kuluwa papa ina ni malia inyingi. Ichula nilisimu sa. Nilo kwa fambala ankeleni. Aku eu na udevo ninge. Eu na udevo ninge. Eu no devo ninguém. Eu baba hadevo. Loku yung gengengengem yukunger. Si ati pondu talendo. Baka kakulu hoko. Hoko.

0: lokolu karala kusini uziyoni neni urongo
1: ngikele
0: pila pila ni usiku lo mchilungwini sebakhulumela abantu
1: bamisaba
0: anza ulu lokuya kamusiyoni nisati wa wena
1: ngatshale
0: bebona bamvulula marombo papa ekukhongela ka Yehova sa bakushonya matihlo kuru baba ye angoma kamalu
1: We
0: Out is an ill

tikwana tinganga tinga tala ni madzimi lomi sale loko ya humela nganga zvikwembu papa ise uteka shumbulani mukomba ingalo hina mamani wa utomi nganga le akela nkosi wa kunyika kutiwa hi murhi wa utomi utapona akela chimunyu wa muyani kula utawona ni valungu va ku rhandza valuku a va canti ngoma la kaya varata kalavela vanhu va misava vaduzae papai imino mamani wa utomi nakamina chikola chikhau cha utomi naani mazana ntabusala telefoni ngeswe yila muziyo na yihuma siyatingoma utalena papaiakakakakuhoo khoma masinza ya veka giwe misava vakwana vanhanyana lomuchilungwini va titekisa ku vavaa leswi va nga firijela misisi yi tshameka papa yi apengana milongwana yi tshukana u nga kuma hati wociwaka dala a wu mulosi.

0: João e mungwe ka ntalo wa vaya kitiko va weliweke hi khombo la ndambi aya aya rhurheliwa xikolweni xa muganga wakwe siku lin'wana te loko a tshamile a ehleketa ta vumundzuku byakwe ku rhambiwa nhlengeletano
1: se ya ku yini kambe hi vitiwaku eyi hina hi karhele hina hi tinhlengeletano mani
2: papa wa Jiwawani wa yitwa nsimbi ya xikolweni hi bawu wa yitwa devi va hi lava nhlengeletanini
1: famba wena u ya titwela ha wexe esikosini ya mina ni tata vuya ni twa hi wena
2: o va ku nka to ni vona vanunakuloni va longolokaku va ya kona mani
1: wa swi tiva nambu wena nkata swa ku leswa tinhlengeletani leswi a hi swa mina leswi famba ni tata twa hi wena mina
2: okay kambe a hi swona mahaku wa swi vona a hi swona leswi wena a wu lavi ku twa nchumu nhlengeletani ya xikolo ya vana ku ya mina nhlengeletanini ya maxaka ku famba mina a ku na lomu ku fambiwaka hi wene u munhu muni kasi wena
1: maria
2: u nga mayile
1: tshatshara famba hi ku sayita gama wa khulumela mani heyi makhalo vuyile wa swi vona ni vulile ni ku ha a va viviteli nchumu ka nhlengeletano liya
2: timhaka ta lisima a va khanela hi tona se nakona ta xinuna a ni ngheni ka tona mina
1: va lava yini kutani
2: va nga lava yini ka swisiwana swa ku fana na yini va nga lava yini a va lavi nchumu a ku lulamiseliwa tindlela ta ku va ku pfuxetiwa mahanyela mantshwa ka tindhawu tintshwa a gangeni hala ntlhaveni hala
1: se ku bohiwi yini ku seniya
2: vali a ku va swi ta na byala ku va vanhu vanyingi va kuma tiyindlu hi ku na byala ku fanekela ku va hi pfunana ku yaka
1: a yini se hi mani a nga huma ni mapimo lawa
2: vavanunakuloni ku hala nhlengeletanini
1: pfula byola mina ni nge fambi ni yaka tiyindlu ta vanhu mina
2: yo
1: mina ni karpinteru yindlu ya mina hi ya nhlanga ni yo tiyakela njhe loko ku ni loyi a lavaku a vokola mina a fanela ku ni nyika mali
2: leswo hi tlhelo lin'wana hi swona kambe tsundzuka leswaku litiwu lin'we a li khe mihove u ta va lava na wena
1: u nga hlupheki nkati
2: yo
1: loko ku ta fika nkama wa mina nambi wena u ta swi vona
0: kunene Maria a swi vonile hi ku famba ka nkama va phakwe ndhawu entlhaveni a ku va va sungulisa vutomi lintshwa leswi nuna a nga kala a nga pfuni vanghani loko ku fike siku la ku yaka a yo vita nsati a tirha a ku muhulovisa
1: Maria a hi swona leswo mani a hi swona leswo u tshama swi vona kwihi swo leswo swa ku va khomisa leswo a hamela ex maria mani hayi khona a hi swona leswo mani banilani a hi lani pora mani ka tlhelo liya
2: no ka ni nga swi koti
0: swi fambise xitalo ku za ku fika lana va heteke inaka ku fike siku se va lava a ku tshula makhumbi a ku rhubukara a ya loko João a vhuva semende se a teka nkombe nusa semende a ba khumbi loko a phinda swi hahluka swi ku njaa a hansi a phinda kambe swi va xitano ku fikala na a karhalaku a endlela sangu a yetlela hi xiviti nsati a suka yela va yakelani a ya kombela ku pfuniwa mbuyangwana va mutwela va ya kona kambe João va mpuxanga vo yo tirha swa vona loko va gamile va ku
3: kune João i maetlelela wanuna lawa ya ku va ku fika vanhu la ni kaka wena unga vatwi.
4: Urongo, urongo bya minkarhalo man. Ey. Hey, abdini khomile man. Hawu. Se
3: hi. Hi na João nga ro buka rendla wena. Hi kombelwe hi maseve Marta hi mutwela.
4: Ayini.
3: Hakuna hi João la. Leswi mayela ku komba leswaku maendlela wena manene ya kuva unga pfuni van'wana. Hi le mangwini phela hinkwerhu. Hi fanele kuva hi seketelana. Hi hamba matsima kuva hi yaka tiyindlu ta hina hi huma ku xanisekeni hi xihatla.
4: Ya nirivaleleni maxaka mpela palavra d'or. A swi mi pfale matihlo mani.
3: Si vula mahlo ke. A hi patseni mutamo a kuva hi hundza swikarhato. Pedreiro, carpinteiro, eletricista. Ai patsaneni ya kisa swahlukeke. Vaka hina. Ntamo sokoti ukutire ntwanana.

0: zana shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xitana xanga nongonoko wa radio mosambiki emissor provincial di maputo
1: hoyohoyo va rikwezu ka nongonoko xihitana xanga wa siku ta namuhla kunene hi ya hetisela ni ku kozwisela leti

0: enhlokweni ku tsakama ka wona hi famba ya ku xaviseni marakwini na hi lwela ku va hi kuma kuda a loko hi xavisile swa ku xava swona mpfi swi kala mpfi yo xava byali ni mudahuku mara hi ta ta tlhokola mudahuku luwani hi ta hi va hi xava makhufu hi ta ta teka mabyali hi nonisa xikoputana xa byali hi chela ka panela bya makhufu hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamana kambe namuntlha ha swi vona swa ku swa yabya
1: xita na xanga
0: swa yabya swihoxi pfala ka vana va hina hikusa swakudya swi kone ko kala ntsena male maja a swakudya swi kone futhi ni swa ku zwendzeveta hakakunene swi kone hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke va valungu wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bexikata wa ku nyika bexikata ku holela poda ku nyika siya namuntlha wa swi tiva swa ku fanele ku va wa xava yini hikusa swakudya swi kone hi futhi ni vana va hini
2: se tlhasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
0: a xikola hi dyondzanga papa wa hina hi tsonile xikola ku hi tsonaka hini xikola hileswaku hi mpfi a hi bekala ka mbuva na pfa hi susa hi sa a musawuroki a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xi kumi ben a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xi pfumalile hini ntirho wa hina hi liholo wa ku dzima ni ku tsema ntlhanga hi xavisa hi leswi mfikete za swona
2: se nyamuntlha matshamela lomu ka mbuva
0: namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani a ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina
1: xita na xanga
0: a nuna wa mina a fambile xani konta se xani xana a fambile machina swi kota ku va ni hlayisa vana hi xikomu leswi ni tirhaka swona ni vo vana va swi kota ku ni landza kambe hi gama hi tlhela hi ntshaku hi vona swa ku a tiko dzaka kwezo bya ka mbuva i nge dzi ni nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka a ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala a n'wana loko hi ntamu swinene futhi hi kula hi ntamu swinene ka vana va hina a lexi xi endlaka ku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyala ma kula kusuhi hi ku sungula va tiva hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana mazwiri kumbe mabyala mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala ja swi endla ku a vana va hina hakakunene va honeka ngopfu swinene a vana va hina a swoswi a va tivi a wuhanyi bya ka kwavo swa ku va byi beka kwihi a ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo swa ku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala nahambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu a li wena wa wotrapasadi wena yini va dixi na n'waka yini hi va demokrasiya a hi dyi ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha xa swi kumeka swi hi beka hansi swoleswo tiko bya ka kwezri byenxangi byo honeka kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko bya ka kwezri hi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga encekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wala ya mabyala mambenyani loko ma lavisa makume swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va vuyelela a vana va hina a munhu wa etlela ni mamana wakhe na a ni byintiyanu xi a ndlwini ka mamana wakhe a nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxako ka a nga yi kumi mali male wa yi kuma i ku nwa xa swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati a kaya va nga sweki va xita yena nwaka xa swi endla ku a ti ku byi honeka a ti ku dzaka kwezo bya honekaka kunene mpresi hi tlangele swinene n'wini va ride loko mi swi kotele ku namuntlha mi ti ta hi tlhayisela la ka mbuva la hikusa xin'wanyana mi ta hi pfuna na n'wini ka swona loko mi swi ta xolexo ni vo lava matiko man'wanyana loko va swi ta xolexo va ta hi zamela ndlela ya ku na vona de va nga hi posela hi ndlela ya ride leswaku hi nga za hi hlula ndlela leyi ya byala leyi swa ku vana va ka kwezo va lulama va kula hi makulele lamanene hi leswo
2: xikolo ke swoswi va famba vana ma va yisa xikolo ma va dyondzisa ta xikolo mitlhela va dyondzisa ta
0: va dyondzisiwa ta xikola xikola va landzelela hi futhi swo swi vhela va nga ni khokuda xikole a va hi ka swa tingopfu na hambiloko yi nge si chaya yena n'wana wa ku dyodya leswaku mamana ndyaku ya xikolo hikusa xa yi chayile na kasi a hi si chaya hikusa wa swi tiva leswaku hala xikole a ta ha dyondza macha ta dya kutani a vana va hi hluphi ngopfu a hi swi tivi loko ku ta pfaleka nkama holo wa kuu ku ta pfaleka hikusa swi ta kama swi tlhaseriwa hi purasi naswona swi pfaleka swakudya swi nga ha li kona xikolo xa hi swi tivi swa ku a nga maholowo va ta fambaka leswaku yini mara swo swi ka dyiwaka a vana hi byisile va.

0: male va pfumela ku xaveleleliwa hikusa leswi ya endla ku va ti ku byioneka na va duma swi ku aen nambi loko no dlaya munhu hale ni ta humexa mali ni ta huma ni ta ba ni tshama kaya kuse hale loko na ya tshame mini ni ta da fesha va ta ni phamela na ni tshama a va khatisiwi a munhu a sofrela nambi hi pala ku da loko a dlimbanga wo fana ni luwa a nambi loko a ya buya ni mali loko a va buya ni mali va ku yo tata xavelela ya mukela ni mali maphorisa munhu da maxilo a tima a mentera ya valaya kusa a dziya a lini a landza milawu ya ka kwake leya nyikiweke yo
1: Shitana shanga Shitana shanga
0: Kutani ile lengaka shivona tsho haka kunene a zvinwanyani ndebe zvinga pumbeka
1: Shitana shanga
0: Ethela ikombela futsi Kaba papayi laba zvi kotaka kuva bashanisa hene vamamana usana hene vamamana kaka mambenya ba ishanisa metini A papayi otiva leswa ku yene ani nwana la kaya A leswa ku nwana lwe wa donza a nwana lwe a wada Angwana lo wayambala anga jiku xitiva. Ye loko aza kuma ximana leswi loko aya lwanda kuma ximana leswi kuma ka ya dzaleni. Mini mamana mini tiveka kuva ni chivikela nwana lwi yani xikoli kuna yini? Angwana wa vadza leswi ntingi swi chivikele we swi chivikele wa mini nga mamana. Machina papa ya le kona. Kutani hi kombela ndlela kuva munga hi pfuna. Na nwana va raiti swaku hey yini ndlela le nga ka hi yenta hine leswaku ava papa ila vana vana vadza va swi tiva swa ku phela metile ve hi yaka ku hi zandza ntingi va yimela. E tela futhi buyala na hene va mamana hi kona hene va mamana va ku hi kuma tinyimba na hi nga ti imiselanga loko hi kuma tinyimba hi nga ti imiselanga leswaku hi nga kuma tinyimba hi tigama hi taka tinyimba hi ya thota xizindzatini angama loko hi ya ka thota a nyimba xizindzatini hi wona tiku hi futhi hi tlherisela misava ntshaku hi futhi hi zuka xikwembu hikusa hi xona xi hinikeke para goma u taka u ya thota u ze u ya yi kuma nyimba liyaleyo ku vuyi jula a nwana wa ka kwanga ya kuma nyimba mine na vavani dozanji mutshiki a tsala nwa musisisi para a ta buyelela nhlokweni leswi mu dondzisaka swona la kaya loko kutani loko wena u ya musisisa swongi wena wa swi pfumelela leswi yena nwana a yenjaka swona kutani ku swi navela ku va hi ku yini hi huma ka swona swo leswi na yini va mamana hi swi tiva swa ku a papayi mutini i nhloko ya muti hi munyikeni nsima dzake bya u papayi mutini Ungali le kwa abuya a tsala kaya a para ku va ku mama ta ku hlama tinga hincha hu kombela na ku yone mama na u kone kasi u buyele ini mutini u tekeliwi yi infanele ku vanga ku pfuna ku chela mati a hlamba majina wone na u switeshwa phela mina infanele ni mu chelela mati kutani swi fanele ku vana hene va mama na tilulamisa akuvani vo vana va hine va ta donza ha hine va tshele leswi hi hincha ka swona swa ku kasi loko munhu a ya u katina a yela yi kasi a munhu a linene muti ka leswaku yini tinge vana va hine va kula na va swi tiva leswo kambe na va swi vona ka hine va byele kutani mina ni ta vulavula ni gamalani
1: Shitana shanga
2: kunene hi tlangelile voni ka novela hi tlangelile mamana Gloria a ku yingiseta hi loko munhu a gwaqwe ndleve leswaku a swi twisisisa impela wa hata va kuma va xitolo va ku loko byi xa ku tsimeka nhlanga swi hi kone leswo kumbisha ikulangusa leswaku minwala mitshamisekile ku vota tlhantekela abatoma minwalini ke thoinga pheli ya hlola kunene nango nokuwa fiki ditaka ita tlhela futhi hi va khola nwine henge
3: mama na wa bebe mama na wa papa yana

0: Então, my soul brothers, kunene ungehamba phepha lami, hoi hoi, omunye ngisethu akuzwanzeka. Ai, 82-84-30-4-80. E kuva ufona kunene, kuva uhlavula vunanga lebyi byi navelaka
1: byi pelile. Au pelele.
2: Au pelele.
1: Ina, hi pelisana mani?
2: Alfred Khosa.
1: Mikwini Khosa?
2: Mikumeka a FLM.
1: FLM ka Maputo. A vunanga tata?
2: A vunanga ni lava kusini loko ku miyela ku ri lata vuya khosini.
1: Miyela lata vuya khosini.
2: Na ni rungula igreja lebyi byi yona apostolika bya Mozambique. Ni rungula ni vamakwerhu Augusto, Rubeni, Andrea, Albino, Vasilina, Nosa, Angelina, Natukulu, Alturi, Siku, xikan'we ni vatukulu va mina Almeda Soye na Cecilia Soye, ni vakokwani va mina Ana Mhanjani na Domingo Xihlungwani va kumaka Orban bya Sound, ni profesori wa mina Salvador Bonito Mhanjani a kumaka Masiye. Ni rungula na wena Kolano, ni lava u tirhaka na vona. Chau!
1: Tata! 22:41. Eta yamukela mwana fuzi dipelile.
3: Opele.
1: Ah, opele ni hi pelisana na ma?
3: Na kar chambala ololwana.
1: Abulolwana, minjani chamba?
3: Ah, ololwana ku rumile ka ku biya ikona ngomu.
1: Ke tangelile na hini vutomi byi kona tano.
3: Epesele. Na lavela mare lena loko my good.
1: My good. Hi marilena lweyo.
3: Hi yena lweyo. A kongomisa ka wena u pfuketini.
1: A hi na.
3: Ni hinkwavo nga ni varadi ni nge byi vale ngomuyingi ni nkosikezeni ya ra pesa. Ni hinkwavo ni nga hlayisa ku va vovolini hinkwavo. Na primera dama ni hinkwavo na ni nge byi vale Sabbat Muhambe leyi a nga kona lebyi a dya hi tiyela tinyama leta dya kalma
1: swaswaswa 22:42 kasi kutani hi le ka 43 dyipelile awu peleni
4: awu peleni
1: pelisana ma
4: a vulavula na Julio.
1: Julio, mi kwini?
4: E Bobole.
1: A Bobole.
4: A Bobole.
1: A muganga hi kwini ka kona?
4: A muganga i kwala Bobole.
1: Okay, a dorobeni. A Lanville.
4: A Lanville.
1: Hi swona. A vunanga mihlawula ka byona?
4: Mr. Vald Gaigai.
1: Gaigai.
4: Gaigai.
1: Da Mr. Valdo.
4: Eh.
1: Hey. Eson, a hi swi tivi kumbe hi ta byi kuma kola kambe hi ta byi hlota swo.
4: Kanimamu.
1: Hi tlangelile hi n'wi hlinyela vusiku byinene swo.
4: Kanimamu.
1: 22:44 hi ta amukela muyingiseti wa vugamu kunene ku va hi ta pfala xiyenge lexi byi pelile. A wu peleni?
5: Ee,
1: pelisana na mani?
5: Na Julio Sharma mukambe ka Khongolodi.
1: Ina.
5: Aka Khongolodi li pele ka Sebalibong.
1: Hi swona.
5: Hi nseta yo mutirhi ya n'wehe ya rani.
1: Mpela.
5: A wo swi ya ka ku nghena kusukela heyi.
1: Swa ka zata ke.
5: A ti tlungela masikunyana lawa ta hlupha. A ni lava fane mpumu loko ku va ni siya.
1: Va ni siya va famba va ni siya ka mahula.
5: Ka mahulana.
1: Ya.
5: Ku ve na mina ya kona ni ya dluya swikandzi hala.
1: Himpele.
5: Ni lavela vona ku lava ntirhweni va hinkwavo va kabyi Mozambique.
1: I vangani
5: va kabyi hinkwavo.
1: Hi swona.
5: I ku ntirho wa hombe va vali vomu loko u khomiwa ku ta rungula kaya.
1: Tlangelile swona.
5: Mama.
1: Ah.